0: kumachia.
1: Weno onyeleze ko osula wa ukoze sachi. Walu na wantua mabaina embere mbi ngambutufu walala kakasumagirizi.
0: Oye uza ko muyangamu walu waba Sulema ya ava mchibuga sawa sato sawa nya ageno kutuka ngobude bugende li datai ino kukero kuda.
1: Awoye wabude.
0: Yeba ko budo butono.
1: Awoye wabude.
0: Ani kari kumiri mwabanyu kareti ranga ino kirao. Chitegiza.
1: We wabude umule.
0: Vaka mpalanga sapo umojumari diza.
1: We wabude umule. Okusinga fokusa nga tuwakala tufuka kumacha olinga ya suzenga anywa. Kumbe msajia watu watu kubonya abonya. Watula watu kupichu nitani kwa sumagira. Watani kwa sumagira
0: kupichu. Deliver mwono kaba gama mwini mwe bitundu wentu senga mbavuga nevasi. Abanyumiza mutuse. Kaba ganga mchari mulugenda. Waga mutuse. Mutufu na wentuse. Nange ne kanze nchari
1: kumwa. You say deliver wa taxi. Abubamu wa abu yonjo.
0: Baba.
1: Teri wa taxi asumala chiga mati. Ni waba yeba asumala choge. Nati wanei neva
0: senga. Aba gamba mutuse. Atali za baga mamu ina. Abaga baka wewe nanganenga mutu usi. Naga mutu finita gukumu.
1: Aseke niwale wa jekao no wera mumoto kango labi sawa yonaofa.
0: Sichifu nanga.
1: Omutu asobola kufuge mmoto ka. Asobola kujite kawa guru eno. Tax na jiteka yo ensawo zobu mwonde. Nyana teka ye nyanya. Mwenanga mmoto ketambula kwe. Tingo labi sawa yonayo na yo basima. Awo tanikilo kwenye nya.
0: Jetu dukatu mbira wei yeti sewa guru.
1: Kaseke njemba dengeno kuga ambata nikilanga wo kwenye nye vivyo. Mburu wala wange mmoto kwenye.
0: Mwita deko nane wato naji ingile sawa yu nina.
1: Ate wala wa. Awo manyaba antona mtu tuju kila katona ngaruwe bitutu useko. Tuju kila katona ngaruwe bitutu useko. Kati waluwa mtu yenga okuju kila katona ngeye yembera. Atuwa na atamu juki ila kodala la wade. Nasa niko gamba kakati wana wange. Nasa niko kuloza wana wame tufuja kuloza wade
0: alanga. Nata funya waka sira kakwene nya.
1: Banangu wana wange. Ye banangu wana wange. Nera bila ntatari noga banange tane gena vere cha. Ngenda kubera antie sawe yo.
0: Nga kikade kusha ino kusoko upweti liza uweni nyi.
1: Kabaka weno eba muzika daka sekende. Ngabu na gambi. Itabaru wao. Kugambi kwa renyino nyini duwafara bateka kwa muzika.
0: Potu ya zanyo. Po iba ni tukupanga atuwa.
1: Atuwa de update ze no. Wena yate yokufa. Si ya jimpa. Yokufa si
0: ya jimpa. Yari mbele ya kazigizigi.
1: Ngatasubula. Katine mbami nesasira kapteni wange. Atenga bye bye no sambo mpira na kwezi dakao. Nenga kakati ono vana ye kapteni wange. Atenga ye kapteni wa Norway.
0: Aba wa Norway gundi. Aba wa Norway yenna.
1: Ante Norway si ya wakabaka.
0: Kule mbilo ba king.
1: Yes, si president wakabaka. Chovola wakaga.
0: Tetuli bavu.
1: Ense kulemberwa kabaka ebangagga.
0: Nina bikenya bayina
1: kusi. Olabe China eyo nayo bayina ngo kwa kabaka.
0: Abikenya bayina kusi.
1: Era sente zali we abantu bali bekulakulanya be Kenya. Bakulembera obwa kabaka bekulembera. Kana bo basubira nta bayina sente. Abatanzo no tuko baga te bayina sente. Kubanga obo ina cho inango manyi kumala. Tusobala go baganya mulala. Atse che kugamba they are not contented te balina nawo bavala bantu namwe kale badda
0: ka. Sente za kwa kabaka ya faba ina kusi.
1: Era mu mulina. Mulina kwa utonotono obusamambira obusobola babe zao. Uganda ngagga. Mubiensi, mubientu, mubiembera, mbera yobude tulibagaga, mbera yobude tulibagaga mu nsozi, tulibagaga mu bibira, tulibagaga mu mazzi mu nsozi mugundi na yesente zo. Abazirina bazina batalina tebazirina. Abamu nakasekene tutambulanga ko mukwano gwange, tambula ko ngogenda ko mu byalo byeyo ewala. Kaseke nogena kudawe baze katonda nti nakaunga ko badoloza nti nemsimbere nunje wali abajagala.
0: Obadde mchalo chao.
1: Sabadde mchalo. Na ye otambulanga ko. Olabi no twatambulanga bya tourism. Bade nga mtu ka mu community.
0: Ogamaze okutambula kiswachi kubuza de mchalo chao.
1: Nabadde wano mu kibuga Kampala.
0: Tize weekend naji nabadde keyo na ye.
1: Walabye embeera.
0: Embeera wotu
1: kaseke ndo abantu osoko bakwati oku abakwati gwenna kunze nkubulira no manya nti nakaunga ko badoga mantu okasula mboka zo sirya jisuzewo osobola kafu okadamu no kabugumya no kalya nze nkubulira ngo omuntu anonye mmere nga tajiraba
0: by the way sho kuno nye mmere jodo tagina mchalo na wano mu Kampala wano kutumanya abantu aliye ndazi nanyu amazi
1: kaseke ndekera okola
0: kaseke
1: ndekera okudula
0: sikudula.

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Wefunira ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali hamu.
2: Obadde okimanyi nti kati okusasula emisolo ne statutory fees kyafuuse kyangu ddala ne MTN Momo. Kyoyina okukola kyangu nnyo, kozesa Momo app obonyigesta 165*18# ofune PRN osobola n'okusasula obutereevu rental tax, bodaboda income tax, motor income tax oba parking fees. Tokyetaaga nnyiriri wadde okumenyeka, kikole mu bwangu akadde konna mu kifo kyonna. Okusasula emisolo ne statutory fees byafuuse byangu ku MTN Momo. Ago ge maanyi ga Momo. MTN Momo erungamizibwa Bank of Uganda.
3: Okay, nyongera kubuza ko gwene ku mide ku chikumu samatu nyeze mwenda pale FM kule ya mtobuli jo. Na wali ku www.palefmuganda.com na nyongera kubuza ko ebali nyowe bali lidera kubanga otumbu de ekula liyo mtobuli jo. Kasekende, waliwo embera ekusukkako. Ogambye mu kibuga Kampala enjala eruma. Ne waliwo abeeretera okulumwa enjala. Yes, nadala abana babera ku nguudo. Atolaba omwana oyo bw'omujjala omugulira emmere batajagala. Kyamanyi sente, tolaba nti batuma batume. Kyamanyi sente. Katosa kungamba nti omwana oyo enjala emuluma nga ne womuwa emmere alaba ng'atamuwadde era agikwana agisema bbali naddamu n'asabiriza.
4: By the way, mu mateeka kati mu biragiro bya KCCA.
3: Nze mpapula njagala nkaggyewo nkatwale.
4: Singa bakusanga ng'olinako ky'omuwa. Omwana oyo ayinza n'okutakwatibwa kyokka gwe okwatibwa.
3: Ng'omuwadde.
4: Ng'olina ky'omuwadde.
3: Omutima ogwaffe omulamu omulungi ogwakisa twaguziika. Kubanga oyinza okwesanga nga kisa kyo kikusibisizza. Abaganda bagamba ekisa ekingi kitama nga bakusudde mu nnyanga. Ekisa ekingi kyameza ekiswa mu luggya. Bambi mukaleke temukeera. Mukaleke bambi, ogenda okulaba ekiswa nga kimeze mu luggya nga mutunula lwa kisa kingi. Kati ekisa ekingi kigenda kukwasa kikusibise emyaka gy'otamanyi mu kkomera. Omwana omusanze ku luguudo tobako ky'omuwa muleke. N'emmere nayo banankwata.
4: Kasita obako ky'omuwadde tekikkirizibwa.
3: Ayi nabo n'obawa emmere tebagikkiriza. N'ogula sumbusa n'ogimuwa agikwala n'agiteeka emabbali n'addamu n'asabiriza batannaba kulya. Nze mbadde mmanyi basabiriza lwafuna kyakulya. Kasekende
4: I've witnessed it
3: ojimua nasoka jisema bali nasoka damu na anonya
4: ngemiri bajiri ila ndala
3: nani nse mbakuwa ativu ya chisa ukubali natege la ntino siba achisa
4: siba achisa mwabikuwe kwete bikole buwa KCCA bechitongole chivu nani zwa kuchivuga kampale cha KCCA chize ngane ente kateke zira bantie ya mana wabaji wakungudo era na nkuru wa KCCA omuchala Sharifa Buzechi yavayo kimabega wanatekeza ndiba ina chifoche bafu na ndoze mbitundu bia wakiso batwala ya abana abu bayode wana mkampala.
3: Huyo na chigambo chidala huyo mbailanga yore nsenene
4: hanti yore chikuyo chibati ya kubayo
3: wakama baba kola batia baba jambo sibe baba
4: Baba yola. Awamu ni batekeza ndiba zibuayo ewabe chukati
3: mbanga
4: tonu ndo kula babana kumpi beba mwira habadde ko nga bakomyo ku nguudo tebavudde ko. So in fact ne last week but one ndoza ekiro omukyala Sharifa Buzechi ayinawe yatambula era ne bakola ekikwekweto kyekimu ne babaka abaana be bakwata.
3: Walo yatugamba mbu tutereze ekigambo si kubakwata kubanunula.
4: Banunula?
3: Baba banunudde mu buwambe, mbu baba wamba, abaana abo baba wamba, ne babateeka ku nguudo ne bagamba otaweza sente zino kamulali.
4: Ekitegeeza nti mu mbeera ebikwekweto bijja bikolebwa okulaba nti abaana abo bagiwa ku nguudo.
3: Naye balemerako, ogenda okulaba nga bakomawo.
4: Kyetwagala okubanga tunuyagulowooza, kiki ekirina okukolebwa okulaba nga abaana abo bayambibwa, bagiwa ku nguudo, banunulibwa, n'ensonga nti KCCA egezaako naye.
3: Kyeki yinza okukolebwa okubamala ku nguudo ky'ogamba? Tugenda kukola tutya okubamala ku nguudo?
5: Abangi bwe basonga. basonga abanji bo basonga kwicyabikira abanji bo basonga mu program ituri umukezere
4: yes mu program ituri umukezere ugenda kwita ku note 59 hemu note 59 note note oba note 58 asatu nkaga nkaga
3: yes pale famela
6: hallo oyogera ko namugisha ramazana atitero kuri
3: manje
6: oyogera ko namugisha ramazana atitero kuri
3: oyogedde mpola
6: Rogera kwa mugi shalama zani sinzi derukuli.
3: Yes, sebo.
6: Ababa na wali noko guberira ababa wambadu. Kwa hata ababa teke mbuga za mateka. Siku guberira ababa na bengine.
3: Banonya abaleta kungudo. Okay. Yaga banonya abaleta kungudo ababa kuato. Singo kuata ababa na bengine. Mm. Kunoti msamtano muenda kumi samfu muenda noti noti. Ne kunoti msamtano bia sato nkaga nkaga. Tukoza tuku malaba na kungudo. Pale femela.
7: Era n'okuswala baswala nga babaana bagobe emmotoka ya buli muntu era kiri waffe wano mu Uganda muzeyi ne kabineti yalina obusobozi obufuna ekiyumba we bateeka abaana abo bateekewo n'omufumbi bateekewo n'asikaali mu abo abaana mulimu abamanyi okwogera boogere nti nze banzija mu kitundu gundi omuntu yali afaanana bwati na bwati yeyandeeta babateekeko bambega babakwata Nye kwa mwana kufuku tulabu katifetuwe kulidobo ito umawesu mwana kumugongo wana buku yikida buoto mugati guwa kutenga atebu kusikechi kaya mwa gala sezi.
3: Oshitege.
7: Kuzaya limba fe yonga buafayo kubilala.
3: Okay. Akale. Zaya fe yosheki seru njoji oteso otia webali kutumbula kula. Thank you so very much. Tayari kubuza ko. Oline Mariamu. Kuna Chibinge Road. Pale FM, hello.
8: Hello.
3: Yes, Sebo.
8: Nize Kalakata.
3: Yes, Sebo, yes, Kalakata.
8: Kati nize mbadente, kati government yiko sobozi. Obu zimba, masomele, nebate kaufa yu, education center, zabana hapu. Nebasu ulo kuwe ya mumbele, nge zile ya Gaza.
3: Nika
8: yika, kude yu, sete bataze ukuwe langa. Ndiye komia gure komia. Baino busobozi.
3: Baino busobozi. Kale, kunoti musamtano mwenda kumi samvu mwenda not not Isaac Sports. Gote sota. Tukoza tutio kumalabana kungudo. Kubayo yo kesisi egeze zako. Ati bali mukampala muka ndoza.
4: Rando za tibali nyo mukampala muka.
3: Na ye mukampala basi ngogo njubwa manyo wali sente.
4: Mukampala njizo gamwe. Mutere duanya amanyi.
3: Na ye bako mawo, wike moge nukulanga bako myewo, kati oba na buji babateka jibava. Oba ababaleta kungudu, bako atabala nebaleta
4: abala. Bako tegeza kesi enti webatuwala ebe ya gala kubabu daba muba ziweyo basome. Na ye tugendo kulaba bako myewo. We, oloza chechi ino kubanga.
3: Okalaga let them be arrested and be taken back home. Ye wato watesa. Kagere kubuza kupale femela.
9: Mumbeja.
3: Yes, sebo.
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullahi.
9: Ono Ali munazuwa iluka mpe mbogi.
3: Yes, o Ali.
9: Kati government wevate kadeo mbele tonda umiri mubantu kubanga bakola. Aba nabu baraba. Bazate babu baba baimiride wali wabali. Elati waboka omu tuwalo. Ogwa yangu okujana gambe zusoko zese. Nekasigaze chinusuwa. Mungalo. Kati abatate ba noburi bebabe ranga bakola. Agenda bai nobusobozo obula lila kana kana ke. No katu wala wakole ila. Nibububu wana wola bubu. Teburi wokao. Ila bababu yorane babu tuwaleli. Omuzade nga gamba kati kweka nukwegenda. Muno bakoze. Bamukute. Mwama chima ingerije babatu. Ebabatu rugunya. Katitati antikama antibaka yo debaka. Tutama tatia. Aga kajira antikaria kaunga keyo. Kati kwe tujira tukole ila wano. Katipama yomeje no nyaba antu abo ndi waba ochi kampuni ekizimba eyo enonyaba antu kwaba mukuna mpula tugende tupote tujja batusobola kende zo bwana bwa kubo tusomba ne tubusabwa kukubo
3: Kunoti msamtano mwenda kumi nsambu mwenda noti noti. Ne kunoti msamana bili ya satu nkaga nkaga. Gwoteso teatu kwa za tutio kumarabana kungudo. Kupa yo kesi nzo kupana yo ere mere dua. Pale femela.
10: Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh.
10: Madam beautiful. Nze nkugamba mumbeji. Tobe ila nakisa kubwano. Tuwa kalonkozi na linde ila katuwa umuchinyolo. Uliawa uvijitilivu kusawa ya kuimetu kalonko katuba. Katuba na hile mkwano kwa nge mama blend. Kati tobe ila nakisa kubo wana. Kajia na kusa lako umutwe.
3: Batu ukawawo.
10: Bukambwe nyo. Ati kadonya wotele kaka sete.
3: Oba atatagam omanyi kati abana ba mirundi mingi walo bana balinganga bakalamoja abasabiriza nobeerawo ne bana abamafuta abebivira bonna bakwata rumu kubona bagabe bali abakambwe
4: kesi za manyi agateeka nyondozo kusoka kubana abali ku nguudo
3: abali ku nguudo
4: nyondoza
3: abalinga bakalamoja bola banga bakalamoja abo
4: kati ni wabawo ni bali ya balala
3: ono bati bati enyo
4: kuzi banu simanyi na jibasula na yukungu dote wabi ilako
3: tomaya na jibasula ugura wabla binga ya kedenga ya ze kumacha na yeba litu wala babasula
4: kusuit kutuwe uza golo uza chichi chino kubanga chukuli kukula banga abana banu pama libo mkampala
3: ok kunoti msamfutano mwenda kumi msamfu mwenda noti noti ne kunoti msamfutano bila sato mkaga mkaga pale femo Bobo isemu, otubuli lako josizide, nebo otesa, otesa, otesa. Pala efemela.
11: Janat.
3: Sebo.
11: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
3: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
11: Mwema likuweleza kwanga Uganda.
3: Nao kuweleza.
11: Agamba tabisa kaseke hende.
12: Ngataina chabu mpozi gwe.
11: Eye songa kiku madda. Ni yaba nabe, jamu yose ne mujireta. Government teina kufula busobozi wona. Buwe bula bidabana. Wabula kiri kimu. Batu gama nti abana wa babakwata baba jauni baba tuwala kati mbade sa government so kwa kuno nyeleza kuyo avayu na gama nti abana tukena babakwata wana tukakole chukwe kwa tuchabana bajo tu batuwale jitu batuti so kekolo chukwe kwa ite hiza oyu akwati wedeje choku vili mwajadi fida ajadi fatuwe kwa mwomu ni mwichiwa chigani janati soro kuwe ila mchesente Kaseke ni narela wa security inga ya gende ukubeira anga alinde mkuru Yusuf Muhammad Haruna. Kakati mweze yubano. Amerenga atufuge mmoto kanga ya fuge mmoto katugeno tujewa abana katugwe janati. Uronde yo mtu asobora ukubeira na abana abo tuwe tuwa kwate tuwa zimbile nyumba. Netuwa tekeo janati inga go ino kumeti na shuwa anti abana abo babeira ube ulibwe tuwe tanga tuteka mwe kati gundi ono mkuru kayonga akimu. Oyo mkuru kayonga akimu chakoro chimanyi. Ayo kuba buli kale omuko buli kabawo kumanti kagala kutoroka kujaba ya sana na kumata kumira mbe
3: abanago mwana ono Isaac Sports agambye obwana obo busabiriza nnyo nze si kyabuwa kasana kizura nti buyaye tachabuwa kasana kizura nti buyaye tafuddeyo hello
13: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: insalamu wa rahmatullah
13: Kulantara ukabuko wufumaye kube no pitirivu.
3: Ogambo tia owase no mtitizi.
13: Ndiwano.
3: Ompire ogwawedde wagulabye ogwa weekendi.
13: Munange sagula benakuulinde kuletiyo.
3: Otyanyo watanyo katuddamu kutya kuba kati timu ekuba eringanga chi eringa bidongo.
13: Abule kuba ekuba tondi abuti wabala jala nabale kuyiga Luganda tomese zakaseke no Luganda ebisinga.
3: Yee. Yes, sebo, mukama eva yokuwa kumkuba. Kati mwa bavu mujiagazaji.
13: Kati? Echaba na government yeri no kupayo, kupungawe no nyeleza kuba yagara okudija mubuyinza.
3: Bano nyeleza kuba leta abana.
13: Webe no nyeleza ne kuba na yesu, kukula ndi bakunganya.
3: Okay.
13: Assalamu
3: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bana temunga mambo mwita mtizi ya ngamba. Nze salo nkabugo mtitizi. Omwagizi wase no. Nze sisobola kula mpira. Pressure events useko. Kananga mugamba mtitizi ya. Yeyita temugamba ante umutu muisama. So neda. Rinyaye.
4: Yemu kama wafe. Agambi chibuzo cha inzo chiasingo kwe buza. Ye buza anias abazala muavana. Kubala wabati.
3: Ere mwebasajja. Teba kazi wazala mbacha wa kazi wanabu. Mwebasajja.
4: Anti ye buza abasajja. Badu irane ye buzo wababosi babu. Yemu
3: kama wafe. Abazala muavana. Nae mchizibu kasa kenogena mfuna wa mkaza hao. Wa alaikum salamu wa rahmatula banna hawe.
12: Olaba hizi mtuwebio. Ensonga ya haba anabu.
4: Yesemu.
12: Yeta za kutumulika na kuegendi. Zavali ya haba anabu. Bantu bakuru. Babu na funani. Babu na funani.
3: Ushtegeida.
12: Na yinga atibi. Bantu wata fai. Baku wata square mairo. Na square mairo zara. Taka gaba antu hapo. Mwazi siwa kote mwende mwazi zika. Chovora banguru wazo bakuli imba limba mkesi si. Tuku tarana mwema ki. Tukata baba baku wata baba wala doko kumoroke. Zila tuwala wala gawa nonga baba kuki.
3: Wawula. Ayukide ni songa kaseke. Na wala yukungu wala tade mwoto kwa batu te.
4: Bale.
3: Baba anda baba kuwata. Kubo kumakula wifana nye baba kute. Baba kuwata. Baba tu baba azini baba jambantu baba tuwala.
4: Chintino kula bazi.
3: Nesi damu kula kuje watu. Tu baba tute tu baku umide wano. Wabikumau.
4: Ndi batu kwa hichifo, jenzi juki na batu kwa saini za wakisondo za hichifo.
3: Baji batu kwa kuchifo chonga wana mwebali. Ndi batu kwa
4: mubazibu wayo.
3: E wabwe. Ate ba mani bada. Awaru ya tuka mantino waluwa umutu wa mnene wanu mwonsi.
4: Kati ugutu ino kusoko.
3: Mwanga, mwafuna mnyo, abantu wabo. Tuwa uli ya kwa statement, jayi.
4: Kasi siyo tujo kujisa vile soke tracing ani. Because ina yetu naba yolo uyozinga tubaziza ila wanji kusiga.
3: Ela kubanga na jakuda mwali itaba lala. No mani kaseke okusabiza kukucha sinzo okufuna sente. Nalaba nole omuntu na ye wengambi lanti tuino kubana echisa ni tuwefuna kechisa. Mshara tula wa ina kagundi ke mwasabili liza. Owa wote la jana msaba change.
4: Ina muganda wanga ina wako lida anu mkaka.
3: Na muganda sawa kuchenji na ajayo sente nga ina sente vana yunga nawe yake dokola. Nga nawe tozirina.
4: Ina muganda wanga kule anu mkaka mpala yunga mba ina waita. Mu tayari mchiduka yali atambuziza kubigire. Aino mu omuntu gwe yasanga nga atudde wansi amusaba kyakulya tannali ako yadde n'abako kamukwatira yakatunutunu agenda okudda mu bbanga tuno ng'oli atumizza ekikopo ky'amata alina ku nkoko.
14: Abangi bubasonga kwekyabikira abangi bubasonga mu program etuli omukeze
3: kunoti musamtano mwenda kumi nsanvu mwenda noti ne kunoti musamtano bili asatu nkaga pale femelo.
15: Hello.
3: Yes, nyabo.
15: Salamu alaikum.
3: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
15: Mbaba inabo mjezo.
3: Mjaja wangu wa suzote ya mnange.
15: Mbukulu nji mkwano, wa suzote ya mzukuru.
3: Walwa ngambi mbuto sana kubela jajo chali chitototo. Jobero kwa jaja bulikoe miaka.
15: Takati. Muna ngeloza, abantu kusabiliza bagu fula mwini mwanzo walwa kwa nasa kukutia mulago ya. Nga sabiliza. Nemuwe ngo ya atunde. Na era nageno okuddamu musa angangira asabiliza. Na ya gala nefweke. Na mugamba wali koze business nofuna muka sende no taberao. Nendo waza chiriki bafunira nyo. Na kamulimu no omuntu nga yatonde wasi mkozi nga iya nyumirwa chumu kusabiliza.
3: Yes.
15: Nenga
3: siku londe.
15: Na ye ataba abana. Ababa leta beba baba kwa ataba beba baba manye. Bebya buzabu za banangi.
3: Yeah.
15: Kuranga kwa kato yole kumachotu wale ole chidoba lete kati bebye biche.
3: Mwana
4: mjenye uwe, olikuwe mbade mugamba, siga manti okuyamba kwali kubi ye chamwe unyisobita damunga anti kuyamba ye unyo muntu abaddano nya washiri ako kuri agatandikirwako
3: ate yali kumata
4: nya tina situkira mu kintu ye chiyaroza
3: ye yoza yoza kenna ku ye enjala wofuna kintu no wofuna kusenda ka second moita ko wali waguru
16: Abanji wabasonga kuchabikira Abanji wabasonga mu program itulio mukeze
17: Twinbrook International School Chitez Bamba Somero ya primary liachisulo naba viwaka Lili na kindergarten Nesports Academy and Skilling Center Eikirize vye mizanyo Ahomu ni vye mikono Baso mesedini yovusira Nukwa sakuru ani kumoyo Sukuru fizi soboka Nganaba izi Baba labirida bulu unji dala Basula bulu unji Bali ya bulu unji Erangi somero Lili na buli kimwe kyetaagisomo yinza okusoma obulungi omuli science laboratory computer lab awamu ne library twali omwana omuwandiise ku Twinbrook International School Kitezi Bamba era nga bayigiriza abayizi okuviira ddala ku kindergarten okutuukira ddala ku kibiina ekyomukaaga basangibwa Kitezi Bamba mu Kasangati Town Council era ng'okumanya ebisingawo kuba ku noti 772-6621 ne noti 780-585-77 Twinbrook International School, nurturing a generation of character.
18: Sibiango Diary Supply Limited. Gematagoka, Gorino Kuaba Nabo, ne familia yoyona, Gasingane, Mubitumbi Bienjauro, Mugwanga, Kudipo ya Fenkuru, Makai Lord, Natete, Masanaf Diary, O Kumpine Church, Mperere Diary, Kubyenyanja, E Kanyanya, Katwe Diary, Opposite, Kakumba Complex, Kawempe Diary, O Kumpina Katale, Bwaise Diary, Kuchenabweru, Kawala Diary, Kukawara Road, Samona Diary, Kusamona Ked, Enatete, Bitala Diary, Kubitare Natete, Kasanga Diary, Opposite, Kalina, Konanywa Kumataga Sibyangu, Diary Supply, Limited, Wojoka Kasa, Ntobade Tonywanga Kumata, Okumanye Bisingao, Zero Musamusamfu Bidi, Anamunya, Anamumwenda, Chenda Mutano, Oba, Zero Musamfu Munanemo, Chinana Mumwenda, Asat Mutano, Nkaka Munya, Sibyangu, Diary Supply, Limited,
19: White Star Magic Premium ye sabuni wa buongo mpya ajute birunge byenja ulo okuva mu bidiko unayongera kubya unsa bya mchala wo gula White Star Magic wa buonga okuva ku dokeri kulio kompe oba supermarket ulile cha magere 10 ngo yizonga nyonja nyo oluna corona
20: Isawa, zigenda kuwira satu, ezo kumacha, time check, ekulete dua.
21: Mungisa kukuru wapalo wa Africa Radio, bili abrimo mkaga. Kukuku saba kwa banje, pumuku sembereza kumpichinye na mpindi na mkaga wapalo wa Africa Radio. Au kutoka restaurant ya bukesa, kusande gana kuzomwezi kuminurumu okutopa. Mujia tusome, jangu na chua punda, tusensera katare. Mujia tulebe uchibu tuinzo kuhigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbe. Sako na okurunda, okurunde nkoko, embuzi, sako na entezo rulio, okurime mwanyi, koko wa. Sakono kuketa kwa mutindo. Ukutani kani sawa bilizo kumata. Paka kusawa kuminemu. Nga tusoma busomi. Tu ingini na mituwa bilizo ka. Funa tiketi yokati. Jangwa nukulisabu ya Pearl of Africa Radio. Oba. Kwa AK Slim Key Book Center. Oba. Ngoita kusimu. Noti musamvutano bili. Kuminemu. Kumi. Kumi na bili. Uwakitua. Shibu with us. Bana chungu mkutile mali uve China.
22: Abatunda mafuta mbuni na mungu tono tono. Bana makorelo. Aba ikule vyo gagabi omu taka na abasa mainja. Abenyigira mubyo obuzimbi. Abafuna mkugula tunda n'okupangisa ettaka n'amayumba ab'enkola ya kalimagezi oba information technology abatutuusaako amasannyalaze amazzi abalina ebisulo bannabitone abalina ebifo ebiwummulirwamu abakola emirimu gy'ekikugu n'abasaabaza abantu n'ebyamaguzi ng'oggyeko abatakisi n'ababoodabooda ky'olina okumanya nti enkola ya IFRIS weri kukwanguyiza kukola bizinensi okugeza okufuna tenda za gavumenti okwanguyirwa okussaamu litaani n'okuddizibwa ensimbi mu kimanyiddwa nga refunds n'olwekyo tobeera bubeezi ku nkola ya IFRIS wabula gikozese okuvuganya mu katale
23: Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.
24: Okole debanga dene na yobu gagabu ganye. WPA, wetulio kuyamba okutuukiriza ekirooto kyo awatali kutuuyana. Wegatte ku projekti za feze inja uronge yokulunda embuzi ezolulyo. Okula amagoba buli mwaka. Projekti ya feyo kulima kasoli nga amagoba ga buli makungula. Jangu mu agribusiness school ya fei. Tukuyigiriza ebyama ebigaggawaza ebiri mu bulimi n'obulunzi. Tambula na fe mu byensimbi nga wegatta ku WPA Sacco. Eno yakuyamba okutereka ensimbi zo. Tuwegatte ku leero ng'ojja ku ofiisi za fe. Ezisangibwa ku rubaga road. Road, YPA Building, Opposite Access Building, Enansana Naluvule, Okumpi na Mafutaga Prompet, E Masaka, Kukampala Road, Kumafutaga B NJ, Ate Mbalala, Ku High Street Palace, Tukubide, Kunoti Musamvu Noti Satu, Noti Noti, Noti Noti, Asatu Munya, Oba Noti Musamvu Musamvu Nya, Asatu Mwemu, Asatu Mutano, Atano Mwemu, Omunamo Gwa YPA, Kustura Muntu Wa Wansi.
0: Tegannaba kubutikira gwanga gasokera wano tugakunganya ne tugasunsula ne tugakutusaako ngate gachayo cha ganuke mawulire amawulire agocha Kupal FM
1: kakuletedwa Global Paint, a reliable product
2: kusiringi tukosa Global Mat ate mundade tukosa Global Silk Vinyl
5: singa kwetaka
2: wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion

0: nga gwe nnina.
1: Okay, yakuzimbira.
0: Nti wange.
1: Baze masulawa.
0: Buloba.
1: Owali amaka agamwe. Josinziira okukola emirimu.
0: Josinziira okukola emirimu gyange.
1: Oli muzanyi wa firimu ku mutimbagano gy'emirimu gy'okola. Tewaliyo mulimu omulala mukonna.
0: Omulimu omulala mpozzi okubeera n'obugoye bw'abaana, ntunda obugoye bw'abaana.
1: Ye business gy'okola. Okay. Kiki kyoyinza okugamba omulungi akuwuliriza mu nkuza y'abaana okusinziira gy'oyise?
0: Mu bulamu bw'ensi eno omuzadde yenna mpuliriza, weewalanga nnyo okutula communication n'abaana bo. Abaana baffe batwonooneseko kuba tetubawadde budde, tetubawuliriza. Ne twekambuwaza nnyo nnyo ewaka, oba muzadde si kirungi kwekambuwaza. Oyina okubeera nga oyogera n'abaana. Abazadde abasinga bamanyi nti bw'oboggola n'okuba olwoba ogunjula. Omwana tebamugunjula na kukuba. Omwana tebamugunjula na kambuwala. Mulimu emyaka gy'omwana egituuka nga ne bona akambuwala. Hajat, oyina kubaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Oyina kubaana abavubuka. Naye omwana yenna bw'aweza emyaka 12, obukambwe bujjeewo. Naye jjukira emabega ozze ozimba ekibi mu ye. Kati ogenda kuva mu bbanga oyagala okuleeta omukwano gy'ali. Omukwano ova mabega nga ojja oguzimba.
1: Ozze omuvuma ebigambo ebizito nga gwe be baakuvumanga.
0: Okitegeera? Nze nnina ebintu ebimu ebintakulira mu mutwe. Ne ŋŋamba ya Rabbi, nina okukola ennyo okulaga nti nze ate ayina makulu, nnina emakulu.
1: Wakulaba kulaba nga atayina makulu?
0: Nakula siyina makulu.
1: Bambi.
0: Nakula sinyumirizibwamu ng'omwana. Nalemererwa okusoma because of abaali nange bandabanga nga atayina makulu.
1: Bakukotogera.
0: Okukotogera oba kulyawo. Ndaba osoma ogenda kukola ki? Ani ayinza okukuwa omulimu gwe?
1: Bakudiscouraginga nga bakumalangamu amaanyi. Bagambanga ebigambo ebikunafuya.
0: Kati ate tenneebaza Mukama sinyomye mulimu bulamu bw'ensi. Nti nze gw'olaba nasiimuulako mu office nga nkolera 12. Era abaana abali eyo mwenna mutulaba ne mutwegomba ne tuva wala. Nagenda ne nsiimuulako office by then ICE. Ne nsiimuula ne mbaamu nga kirina okumala weeks meka? Weeks 3. Awo ne baggulawo office endala ne nsaba omulimu. Kuba mugendayo nagenda nga Tamale yankozesa. Naye senga nagaana mbu ssente entono.
1: Tamale ki?
0: Tamale yali ng'atukulira nga bakirina mu office. Senga nagaana nti ssente entono kantuule waka. Senga siri kyendi. Naye nagezaako ne ŋŋamba kankole.
1: Wafuuka munaku kaama. Teerandiza kokka.
0: Buli lw'olimanya nti oli munaku, kibi nnyo butamanya ki ky'oli. N'okwefuula ky'otali kibi.
1: Okwefuula ky'otali.
0: Ennamba esinga ekisinza okututta n'okutusuula induulu na kwefuula kye tutali. Senga twajjamu ebintu ebyo n'omanya nti ndi munaku. Ne w'obeera ng'ewammwe beesobola, ebyo bya nnyoko na kitaawo si bibyo. Kola ebibyo. Vaawo k'ogende weetakulire. Naye buli lw'onaalowooza nti buli kimu bagenda kintuusaako, ogenda kubeera mu mbeera y'okusabiriza. Buli lw'obeera mu mbeera y'okusabiriza, obulamu bumenya. Ekyo kasita nnakikwata. Ajati nkola nnyo.
1: Bambi.
0: Ate era nnakimanya nti mu bulamu teryanjagala. Nti mu nsi omuntu agenda funa amwagala ng'olina ky'oli. Bw'oba toyina ky'oli, tali agenda kukunoonya akwagaza ki? Ogenda mmuyamba ki?
1: Oyogera bw'otyo nina akantu ke ndabye ku mitimbagano. Ndabyemu obubbi mu ffe abakyala. Lwaki ekintu kino nakirabye? Nkirabye ku TikTok, nina okukyogerako kuba n'obujulizi bwako bwe buli. Nti omugenzi Kalangwa yafana aleka abaana 12. Abaana 9 babbali. Yachanga omupiira.
0: Ndeera omusajja kikkirizibwa.

0: Ngenda kutuke waka sentence bala.
1: Nataziwera.
0: Nenzira yo. Aga esente. Nitukubira na nyini wazo we manche yanziramu. Yanga tukukusinze ovote wano ne sente nga tozibazemu. Oba yali mutufu ne ekifo nga tekyali safe kubalira muki.
1: Sente.
0: Namugandi nkubulire ezange tujja zirya. Bobango kakasa zompa dali hamdulillah. Ne obanga sizo nga sizo. Nozi kuatamu.
1: Ugana kumpa sente zanga.
0: Oja kunonya. Aja tijanga nkwe sente.
1: Kati wano gena kona. Kwa wano kama.
2: Buko diyo.
1: Gatama nito. Soko waziri demu.
0: Kwanza ezange toja ziri. Bobango yogera mazi. Sente ezange to genda kola. Kubanga sente nalisiri na mumu nsawo sente. Nge sente zo zemu gambi. Kwa muwendo kwe nsubi rokola chi.
1: Okufunda.
0: Ebaga nzeke njini nzee nkoze chi. Natambula nzire wali. Nanga nti nze era kubira na nyine mobile money. Ne kubira na nyine mobile money olimiro ya damu kukazesa. Nanga nti tuna manyira wa. Gosu tumali duma uwe njini senti choka. Nga mambi echifo. Nge senti nyingi nyo.
1: Na wazima antono.
0: Nge chifo kubara senti kumbere ne kumbere ya deo marega. Nga ma. Washitege.
1: Tewali self.
0: Nga mga nti mwana kwe nkubuli ili mchala kwe. Ezange tokenda ziria. Boboli mugezi. Aje tikwata sente zo. Nimanya nti eno yenkola.
1: Allahu akbar kabir. Twetereze.
0: Twetereze.
1: Allah atuganye ebintu ebyo. Gwoli azamanya kujja musasula waliwo ekiseera kyo musasula.
0: Naye ddala n'ekirala kino bantu bano bannaffe batu babeere muko. Hawa mazima nzize uwo njaga yaga. Netage mitwale ebiri oba gumu. Ondabira ddala nti nzize ndi sirina.
1: Tolina.
0: Katateno nganti wabozi leta.
1: Leta ya gumu
0: chitundu. Yon, leta gumu chitundu. Obusobozo obufuna jine ebiri jiganyi. Mbadono ne mchala hirini. Ngatuso meso mchala agenza. Muna aso nyo kumwe ya ambisako. Abade live kumoti imbagano. Ni wabira umuami ya mugambi ya mvuga. Nganti nzenonya mitwale ebiri kukola chi. Kutandika obuji. Mfumbo obuji nga ntadde wali okitegeera akati omuntu afaanaganako bwatyo gugati ebiri naye nga kituufu ebiri akola ki jiganyi tagirina kyokka okugimwana oga nti ateka leeterako ojja kuleeta ebiri kitundu kakati zagenda kati ekitundu ekyo magoba ge yali badde akola ki atandike naye atandika okubakola akolanye
1: ate ogambuliddeko
0: oga bananga abakola
1: kyokka Allah bwe yabigaana nateka kibonerezo kinene ku bantu ababikola
0: kati kati yani gwe banyigiriza ali mu buzibu azenga ayaga obona akikoze naye kanve mukomo baka bando katono nyo tukomeo tuwanu kule kibuze ekyo
3: uyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olufulu olukulu fumba amazzi osseemu 14 tambi spaghetti ebisigadde byekole byokka ssanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi muwoomu ebitagambika mulungi nnyo ate akusa abaana basaba kubongeza abakulu babugaana ssanyu 14 tambi spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikulira anyi.
4: Omuzadde, tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School. Abasangi bitegeya bombo ku kyalo kibajje ng'ovudde bombo mu tawuni. Somero liva ku nasare okutuuka ku kibiina eky'omusanvu. Tusomesa eddiini n'oluzungu. Tulina de ne boarding. Era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa. Tulina eddwaliro ly'essomero. Tulina staff bbiri eya secular n'ey'eddimbu. Era nga center number zombi weeziri. Ebisale bya Febi sobakeri buli muzadde endabirira y'abaana nungi ddala tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lya Feddege ya Bombo Kibajwe okumanya ebisingawo tukubire ku note 7 note note 8882 oba ku note 7 8 note emo 6 5 93
5: kakebula kaseera katono ddala jangu wewandiise mu ttawamiruko w'enkulakulana akyasinze obunene mu ggwanga Fungiza tukore Wap All of Africa Radio Bili abini mumukaga Wali kutuki restaurant Ibu kisa Chinyana mpindi ni Pal FM Tiketi jifune Kumitwale bidi joka Wanu ku Pal FM Ku Infinity Beauty World Echengira Wamana ku EK Islamic Book Center Sina chindi Nguhita ku noti musamfu tano bili Kuminemu Kumi na bili Fungiza tukore Wap All of Africa Radio Gine kusumwezi kuminarumu oktober Tomu Nusubwa, Awagidwa.
3: Mahmoud Properties Limited. Real estate is our life.
5: Jin Boss. Abakutusa kutukutukwezo molempe. Ship with us. Banachi nkumu kujile mali ukuve China. Dr. Mark. Omujanjabi kunsuweza abulichika. TV1. Woman Mehmet Events.
0: All right, nkwebazanti webali nyo. Webali tedala yana jose nziro kubango tumbode. Tamini General Insurance Company, Tamini General Insurance Company, ngabakolira wansi wa Salamu Group, bakoletedde projection, protection cover ennungi eranga nungi ekuyambako ngofunye obuzibu obuteebereka okugeza nga business yekuta omuliro ekizimbe ekyo kigudde nekisaanawo ekizimbe ekyo kigudde nekisaanawo emmotoka yo ba pikipiki yo efunye akabenje ofunye akabenje oba famire yo kwosa n'ebizibu ebyenjawulo ebikuleka mu loss. Tamini General Insurance Company ku government mwanatu toteka tekontana na dini ya Busilamu kubanga teri muliba zala teri muliba wegenda yo bugenzi mu insurance eno mwana watu bajja kubanga bakuyamba balina third party oba takaful moto comprehensive takaful baina bingi takaful marine cargo takaful goods in transit takaful bingi bebalina ne bagamba nti okumanya ebisingawo basange ku kya Dondo Road ground floor and the sixth floor Trust Tower Kampala oba kuba ku +256 200 542 000 nga mwana watu abantu abo ngo bafuna dala jangu ofuna wano obutabo bulimu eduwezi kuyamba konga na dala ofunye obuzibo uli ku siringi enkome bbiri za kakawa ni pa mkade wafe Shuraimu po Kenya hawa tukeze mu break wana badi na chenko uza ndi mwetu abu njagala mitwalo ebiri mpulira netolodde wonna biganye nzija uwo ngamba nti oletera mu 15 mu mbeera y'okuba nga ntambudde enkomye nzikiriza naye nga mbutuufu 15 nkimanyi bulungi nti ngenda kuza ziri sigenda kola ki kuzikuwa oba ngenda oba ngenda kuzikuwa kitegeera manyi waliwo oluusi embeera weekozesa ki
1: wegaana
0: n'obeera ku kisenge kitegeera kati inze akiriza nompa emitwalo ebiri nongande tereka 15 oba oluusi nenzi kuleetera ebiri kitundu naye nga wampa ebiri nange nfuna omusango oba ono gwenzi wadde yafuna omusango ku sente za liba kiri kityawo njagala tuyige tuli mu kuyiga
1: ajja tumbuzize ekintu kinene
0: atuyiga waliwo ebintu ebiti ng'omuntu asobola okukozesa kommunisa obusiraamu bwakyogerako butya nkwegawe mwezijja wuwo nenkusaba ebiri kitu nenkusaba ebiri nonga ntekemu etaano ntambule kubanga ebaliba
1: ebaliba
0: nkuvire buvizi
1: ntambule ogende
0: nti hawa
1: osabe Allahwo ajja
0: kutemera amakuba
1: amalala kisingako kubanga olaba wajjidde nga oyagala emitwalo ebiri kitegeeza tolina oba bitegeerekeka kakati ate ekiseera kituuse nze ugandi njagala ebiri mmeka ebiri kitundu kati ettaano zino ogenda zijjawa nga n'ebiri gyennyini okyanoonya miki talaba nga nona abakkaluubiriza ono kitegeeza naye tayagala kukola ki kukuwa kwe kukuteekako okukulemesa ti zebiri kitundu munaku ate bbiri kakati munaku bbiri ngenda kuzizzaawo era singa zikulema ebiri ekitundu munaku bbiri ojja kgenda okwekanga ng'egibadde emitwalo ebiri muli mitwalo aga akutwalire ku poliisi akusibe sente zaakolaki
0: kubanga omanyi lwaki mbuuzizza ekyo kyagala okufaanaganako nekino bawalabu be batera okuzannya obuntu obwo ku mutimbagano gyaffe ogenda olaba omwana agenze ku mmotoka anyakudde ebyokulya byani byomugagga amugjeeko oba avagula mmere bageza wano omuntu avagula KFC kampa ekyokulabirako oba mukafuke sije kafe javazi omwana nga anyakudde ekipapula adduka emisinde kakokola tondeka nyuma ono bwamugoba agenda omusanga nga alina gwawo omwetaavu
1: nobirabako ebi
0: nawe otera obiraba so chindo chifanagana mwechitu
1: ati chuchia ukana mwajati echo kubiri na wagabino uomweta avu mungeri yeyo ngatua nyakudevu nyakusi kufuna umusangu mwechitu kubisa wagabiri oli ngatua inagaba kubibio
0: sirina duku chisenge
1: katibireke
0: mufe
1: Allah tagenda kuvunana butayambo li kubana watoko la chi
0: torinda
1: wabula kuvunana wakuyambo li ngatena wabibuchi Ami
0: tegerekekebio. Oyambye bibbe.
1: Kati wefudda alinamu songa atonya kuddebuki. Tegereka bulungi.
0: Oyinza kuva wo muntu nga nti wallahi sirina naye katugende tunoonye.
1: Webale nnyo.
0: Waliwo n'atukubira.
1: Atuli bulala.
0: Genawo omulabi.
1: Namulabye edda.
0: Kati mulabi.
2: Hello.
0: Sibo.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tata Bianca.
2: Yenze Tata Bianca Maganjo Mau.
0: Nisibu.
2: Kati ajati oyogede kuwa chala wakuwata mpanizava mivawe. Nga kuwateke chupa yake ya kuwata na jambu kati uvii na kutawa sisele za mwriumu. Kati awantu wa sisele singa tewa bababi. Neva uvisi wa mtelu sisele baba mwezi mu. Basi la mtu sezimu, ya waka mba singo msali kawe ranga mkoto. Obusila mbao kili zo kuwate mumpali hii. Katie tachi, tachi ya tiyati kibati wa etikia mtu lusu achikozo umuanda ya damwe. Katina mba seka wa sumesa mtu lusu sezimu zenja ulo. Bata bala ambulule nsonge zimu bajako ya wakazi MP.
0: Tata Bianca.
2: Nji.
0: Obusila mbao achira ambulante. Ojakezo zoe taga za kulia waka. Nti ezibula ku sirowoza nti wali wa maka oga omunyumba nga mugenda kwesa milioni 2 ndakulumu
2: na yaya hizo kwati ya byanze kya kitu kya kiba kinyunyo yala umusajja ina zinozaye kala zentono nasto mundi kumuzo nalaba zentono
0: kati bali ku kisenge ya rabbi
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa salaam wa rahmatullahi tata Bianca chadaya galo kiria clarifying eje chinto Na hiyo busiramu echo kushari kutisomesa.
1: Najati. Obusiramu tebuchisomesa anga keche
0: chifana chitio. Busiramu mboga amba. Umami singa gubera mzenga takuwa sente. Ngolina abana.
1: Na hiyo umami chikaji.
0: Jakoa
1: na Uganda.
0: Jakozi kumalanti. Akaunga. Akaunga ibijanjalo nyabitani. Sukari nkumi nya. Akari nkumi bili. Inyanya za alukumi butunguru wabitano. Kavuto ka alukumi. Gumu chitundu. Amanda ganti gankumi tani. Omutuwa lugu nungute tenkaji.
1: Hata hizo kumela ya kuleke mdewebi. Hata tezi malate nyo ya gari ita.
0: Kukwate.
1: Mbachite gira. Tumelewa bantu wa mmativu. Necho chibatu kolachi.
0: Chetina.
1: Echua kubidi omutu wanawa umumanya. Wava ni wakolachi.
0: Wakoma.
1: Ni wakoma.
0: Dara milio nebili yezu dara bulikuwa.
1: Kakati umalero kute monsawo. Babu gobiye. Sente za amulimu. Sina zizo, sisi zee. Dada na chuo kwa hata kwa chichie. Waluwa kubiranga na chuo si chichi. Si chichi. Aba natumabira ni sente ya siza abu.
0: Tumabira ni sente siza fe.
1: Nukwa kwa hati sente. Nga sisi zo.
0: Wallahi nga sisi zo. Nzente na kuma ni sente.
1: Nga hati atimina abana besa sulila sukuru fi. Nga wasanza simu ya angeno utia. Mwaka mkazi nga ina sente.
0: Aya ange nange.
1: Mwami tegele keka.
0: Etukivu wako sente kumobayro mani
1: nji. Nenda tekuli sente zange wadenaka. Nga yeah. Mwana ange mamu banchi.
0: Kwezo
1: kati ya wana wazene kusoma. Hei. Olina kutela kwa sente wazi chio. Olina kuse. Nkwa jozi kwa hata. Mbolo kubangani mikodo. Tezitali zange ozitandi kilawa.
0: Oluso inzo ganti kanzi. Jeko ze suremu. Echa nkera bukezi.
1: Nkwa nkerezi
0: tuwale. Sente zino kanzi tuwale yu.
1: Ene tuberaba ntu
0: alazimu. Ata abachala. Abachala. Basusizo kukwata munsawo za bababa. Genda. Musavee kapito gende okole. Kale mbadena nana omuchala wanu. Ila kandu gireko. Mshalo na ilini ansanyo sizemi. Agambe. Mugende mkoli. Leka kwekula akula. Genda ulawe kwa sente kwe kwa lachi.
1: Gwene nye.
0: Mwenda tunewa kwa tamunsao ya bao kumuja kwa sente.
1: Sokono.
0: Obezi liko budget yo ganti bamanja. Kaporoti karina kagula njagala surprising ya mchala wangi. Nende mkusonda kumaliliza yo poroti hiri. Na chalo situ kidemu mka sente.
1: Umchala ya jewana bisa salama na mga manti. Ya Rasulallah. Abu Sufiani yonu msajja mkodo. Tampachi mbalana chi na mwana wangi. Elana bisa salama ya mga agendo otoleko. Chikumala. no mwana toyonona ne milioni 2
0: kinene
1: kinene linda bakuwe obagenda okole ngo mchala bwatugambe banetu abachala ene mbera yakwebelira mu Allah tuganye okutwala ebitali byaffe
0: wali wono nakuba
2: Hello.
0: Njikivira radio.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Banangu mbabakiza wuna muna wa studio.
0: Aisebo.
2: Njasida kupara ufama bananga jati.
0: Ani ono tata umulu unje?
2: Mulia zao emaya.
0: Mulia zao unsa isokuuliza.
2: Agunde bunde bafu magunde nyondo.
0: Aisebo.
2: Kakati ya jati.
0: Aisebo. Never get a kid over gun. Once
2: and so I'm Gambian, the Yarriba. When named Oxford after Chiaron, never could be in the toilet. Chokaban could be stammered sentencing you either Yarriba or Silver.
0: Tato Genda could the way you treat it there, which is toward the Chakula Vidaka. Programu ino teba ya kutabibuza wabula ayibitona tona tuba tusobola chitegede echo cho tuja kuchongela yu wa mukadde waffe Ahmed Suleiman
1: Cheyune
0: echo ya gendo kubanga chitu ya mbako naenze wintifuna wanalehamdu ila mbanzi sobolo kola chi okuchitu usayo fema chitu sumisa mulekera utu kulewa mazima mubula mwense no wachitegede
1: Bwana machibi yetu gana na bichibi yetu kola chi
0: yetu kiriza
1: riba mutuganyi Allah tuganyi okutta abaana baffe olw'okutya obwavu kyala akulamu embutawo mbuyaza alaba asobola nenga ne wabuza abaani ya mutumayo wabitegere kekoba
0: naye agenda bya bulungi nga manye kinavaayo
1: nga amanyidde ddala ekiva mu ekyo kyakola
0: n'otuga
1: n'alujjamu na batte Niwa niwe chisira chyo basa sura. Eh? Wa idha lmauuda tusuila. Allah ya gama. Chisira chigenda kutuka. Omwana ono yatibu wa kubuza. Bi aji dhambe mkotila. Tinali nzisembo. Nali nkoza musangochi. Guo kuzita. Wabi tegele kiki.
0: Hey.
1: Toka muntu. Abantu wanabata bantu banabwe. Mbaba wabu tuwa. Ni baba kubobu yondo.
0: Kutila
1: imbwa.
0: Ajama kago.
1: Ajitita bibiri.
0: Najia.
1: Ayagala sente. Obulamu abu agala. Chichi chala ayagala kubibidi.
0: Kale wakiri tuwala vyo tuwala.
1: Nga wakiri tuwala bibiyo.
0: Kakati ate bibiri vyo mbi. Ozebo.
1: Kati wala wana dogena kubachi.
0: Na yo kusanya oba antuba na fe.
1: Mabite gere keka. Gwanzi se. Ahene biyango bikozechi. Atonga la wana.
0: Na yate na okutane mubiti. Inze katika nkubuli leko. Bana jine miri muna jichirimu. Anyway, you got to wear you. Na hivi nitu biwa kwe wira wira na hivi sibi runji.
1: Kwe wira kutia?
0: Ono wira muna nitu guja kulaba.
1: Ngoli kwa watisa mbaido
0: mbaido. Aha, ya limu mbi. Na munga nitu muna ye. Singe sende za.
1: Kuzange tebaziri ya batu.
0: Kuzange tebaziri ya batu.
1: Uja kuzimpa.
0: Uja kuzimpa.
1: Na hivi kulaba.
0: Uta zimpe, sauli yako. Hati nalingenda kutula butuzi kumisalo mpanike.
1: Uwa niki.
0: Himuli ya zama. Himuli ya zama wanyisa. Ne? Sente zo zizo. Ne? Kukide mkama awe. Mkama wa agambi. Kuzi nsiri nye sente. Wasi wazi wazi. Urusi ya li mutufu bambi.
1: Na ye. Obutufu mba wali wuna yenga ate. Mchifo wogambi benti wali open world.
0: Kwa manye.
1: Gwogende makuba akayondo wa sente zinazofunye.
0: Bazanyira opulu abazanya pulu bachi kamobaira mane wekali bazanyira opulu abayimiride okulaba pulu webali abazanya webali abakenga abawuzido
1: ya
0: sente ku mobaira mane webali kubona yali agent wa banka bana ba agent simanya
1: bikoze
0: akase ngo sobola okubalira we sente ezo
1: Tawo batuleke babere bantu babuvunanyizibwa
0: banange muleke nsime omuntu ono Oba nakkiriza naye atatera kubyagala naye kamusiime. Oba mwala bakakatambi akali kayitingana. Omwami yali omulema. Njagala okutwala okusiima kwange abantu abeebungereza bonna. Naye ng'ekintu kino mwami Kasato yakiyimiriramu n'akiwomamu omutwe. Banange mwami Kasato nkwebaza weebale kubiriza ttiimu yonna. Na yoku sima kwangu kwenja ulo.
1: Kwenja ulo.
0: Kugende, eri mwami. Moses Chazze.
1: Chazze. Allah sabah musimu.
0: Omwami ya ina watu se. Titati ya teka munti sente. Omuta jaganti ba Moses agaba sente. Haramu haramaini. Sagara mukonjera. Ochitegeira. Na ye. Nsaba Allah wichiti wa sima omwami oyu.
1: Amina.
0: Moses Chazze. Ya teka akaseko kumatama. Nale tesanywe rienja ulo. Kumuduwa Allahumu. Saba Mungu amsime.
1: Amina. Amuteke kesanyo. Nga wazali teka
0: kwa mkulu wogo gutugamba gukola ki gutuleka u.
1: Naam.
0: Bwamalo kuwa magezi. Ah. Kasato na abalala mwami kasato. Na isi mwamanyo wali wana Uganda wana yali Bungereza. Na yaba nenge timu Bungereza amba muli azamanya nyo. Kubange bintu byansobera. Byansobera netu kane nenjoza kumunye. Nga nzituwele duwa nina omu gugu omu nene. Nge so nganjira biladala. Nenga nina wengkola chisi. Nko miendi stak. Nene kube wachazi. Musabira Mungu amusime.
1: Amina.
0: Nakola okugwe. Echo cho, mbade line banja kumutima gwange. Nene baza mwami kasato, mwebale nyo, obutambi mbulaba, bwitingana, nsaba wishiwa Allah subhanahu wa ta'ala banange. Abawe jana wali batusiza na yasoka abawangaze yo mwena abakirimu.
1: Amina.
0: Abawo buwangaze obulungi musobola okubukolera mu ibada. Ayongera okubalongoseza basasire ne family ne mitima jamu emirungi. Nenga Amina. Moses Chazze saba Allah kusitula amadala mu dunia muno kubanga tosangika.
1: Ne kwa akhira. Amina, amina, amina.
0: Munange nno abantu. Kubasomeseza leero. Bakuba amasimasima.
1: Bali bulala.
6: Amasima ino.
0: Wanji sekatawa Faizo.
6: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
0: Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Wa alikuweleza.
0: Wa alikuuliza Faizo.
6: Mani leti yopalo nangangye baze. Alwa akalango ke mujeni kana akalimo mpajanga malimo kapati kaliba. Neso ya palo ya bakaka Nijamu kapati kariba. Nede kawo. Nila ganti. Maya sebo neba jama kuruba kparo.
0: Yes.
6: Panyuiri dala kweji chikufu vanga.
0: Mwisos.
6: Kwa hivyo mwenye kwa jia mjiza. Nye mwema babu isamu. Nye sebo. Yama kama mkaje muka pati yao.
0: Weba linyo.
6: Nye baka jamu. Kariko mwalama. Ya. Oyo mtaji ya sebo wakitu nagambo. Mbawagi yomu chala kutasani mwusawo. Naye wajibu kwa kumajizi.
0: Faizo fai. Bambi chiba chibi. Okutuwa lechintu na dalanga mulimu nyumba. Baba mama wachikoze saa okubo mwami. Chavidola ya bambi baku kutane.
1: Bete lense.
0: Umami ya kukutane wallet. Yeah. Agenzo okunaba. Ruse miliko ya besibi yonjo nyo. Bidada babi fuisamu. Ni ya kukuta kukutane ngo ye maskini. Yali bada agenda ye nai. Anavenga ye sibi etawe lorugwe rumu. Na yonu ukubo mba mazeke mirembe. Msajia tunako mewe wakanga alikubu mkenke. Na yeba kechironga asisimuka. Nozuku kana ganti. Ajati. Olagawa. Ye kanga mweba sabana mwenga tebeba se kubanga omami yeba se kubikukujo wasitukira ye kanga tomchala agenda mumva agenda munsa wo banangi bachala mwe mubere bamatevo zoku kukule leka kubera kuteka manu kubunkenke ebe bintu Mungu tabiagali chintu chebata kuwadeto chiria
1: linda bakuwe bibio nze
0: Omba tugamba omuchala.
1: Omuchala?
0: Mitwala atano.
1: Bandinaki. Omuchala ya wala mune mitwala atano. Na mugamba azize mu wiki meka.
0: Bidi.
1: Na yeza nsambu.
0: Iiii.
1: Ate bawo to mugamba.
0: Buyike mitwala kumi.
1: Kumi.
0: Oyo mubi.
1: Tala nanti obobubi bubabu genzi wana.
0: Subuhana mbo.
1: Heliko ya chingamba na mugamba na ye. Nene yanyini musiru. Emituwala atano. Ata wiki sibiri.
0: Wala wakendo kuwanka wanko besi ntozo umani.
1: Asugi ata.
0: Ata
1: ya zeka. Ata ila nwenye wazi jazi sasuli. Ata olisi ntoza azetaka.
0: Wakibalu.
1: Amanda bago uzise kusomero tebaze yomu vude. Chala kute senta azi wadda yeri jibazi muwala. Uyeti ya manja na babia bivazi kula mu. Uwa bite gere kekebio.
0: Obutalibu guminkiriza.
1: Obutalibu guminkiriza. Butamatida. Butamanya Allah bichibi ya kugana. Gwamunu wa masi magana. Wajitu mwesi gakaa kurumu. Mugana ye. Nina uzibu wa sende. Ayuza nazuku nonyeza.
0: Kakati nze. Nza wala familia jamani. Mm. Ya funamu obutakanya. Takandabudu obudababu na atumala.
1: Hmm.
0: Omwami agende omuchala tabira na mwami we ne omuchala agende omwami agende de ku boda agabane mumpe ya kasente omwami amuganti sente zemba de nazo nzitumiye mu omwana okuzileta muchi ekintu kati omwana ayingira mama muganti olukumi oluruwo wachi wa boda kati omwana akoma oshita wa mubuza balance aliruddawa omuchala amudda muntu olukumi ndu wadde chi wa boda mami yakwata wansene waguru Namu kati guntroza njira musente zangi. Nengu mkaza agati pati mbadenza nyanene. Mbadenza nyanene
1: maka. Lukumi gweruti.
0: Nioru kumi mwami na alu sasa miachi.
1: Umuchara.
0: Umuchara na ganti wakua uka na kwa ngeneo mwami uwe kwa tani. Kila ni mmanyanti ndino muntu umuchamu. Walu wabata wabata kwa watu wakuku chia wengatibu wakala. Eee.
1: Ataku unabosu balunji.
0: Umuchara nga yye uomubili. Emili mjoli na mchara uyu. Enyumba mwoli mchalo uyu. Ebintu kukozesa mchalo uyu. Na esi linjolu. Kumi.
1: No utabuka.
0: No lusasemi o mchalo. Mchalo ya ganti mbutufu wano wendi wachamo. Mchalo na kuwata mwili lava. Okuwa ukana fogudu na kutandika. Hawa kadika tuliri dempinga. Lava miyaba kode nyo. O si linjolu kumi kumchala. Gredi o mchala. Obuzito bwa omuchala
1: lukumi
0: siringi lukumi noli obuuka noli musesemya olwa boda boda nabamira mu kodo ususe nga tera okiraba ate omuchala mbu omuchala aganti era bwe mba ngenze nsupendinga na asatu nabiri ng'omwami tataddemu ne tugakozesa fenda ne tubeera bulungi siibula tuve wano
1: Kama tuuliriza balungi bannaye muli mutyamwe bale kubeera ebigambo mubiwulidde naye buli omu yepimire wakola ki wakuma Nabi sallama yagamba nti rahmallahu muri'i almakadira nafsihi Allah asasira omuntu amanya levo ye
0: mweraba
5: Kiliza makako, kuluba fumbo bulu unje, hirubu ya gaza.
7: Mchalo mubi, akusuza wallahi kutujo. Mchalo anga mubi nga yomba. Ugule kumusiba shekhi. Ngo kuda yomba la kunu irida. Allah, ugule kumusanga. Nga imbo uima. Tamila selebu nge ya kwa nago kumpi. Kwa una. Nariyo kakukuzo vawa. Zine sawo higi doze vdewa. Kivula walu wa basaja nga, umusanga kupuru. Eno ganti ya rapi, panu vada yudi. Walu wa basaja nga basula mumoto ka. Tuwala bahubu kuna zimboto kwa vinalizo vimboto muli mwepali muli mwadawea mwuzono gaya sura wa sharire limaro chala mubi
5: sakono kukuwe insumi sese nja ulo mudini kusonga sobo fumbo bizibu chibi uitama
8: aivambe seka kwele chomusiza kananda kumtuwa ravana
5: Nukuru Sunday, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, obufumbo, kula makago isirama marunje.
9: Dennis, mkwa yambukira kumisinde jayiri giri mubye mirimu.
10: Emisinde kunyambukira, tejere itajoka, nasala woku fayo kuchendi, nechenjagalo ukubaje bulija, na mali lida kukwazi sange visinga ya mubulichimu. Nkozi sa White Star Magic okukumengo izanginga zite magano kamala na ukuunye obulungi kino kinyambi okubeera waggulu mu byonna
9: wow chao mazima ddala abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi
10: gweyitira obuwanguzi ng'okozi sa White Star Magic namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic White Star Magic olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika namba emu mu kwoza wano mu ggwanga
5: Musete, tukwanjulira Broadway High School, Kawempe, esomerera vudde okubangulira omwana gwo ku musingi omunywevu mu byenjigiriza mu ddiini okukusa n'ebyensi.
11: Essomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kiba ndyetaze library science laboratory computer laboratory standby generator school vans ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo tulina UNEB center number zombi olevo ne elevo era nga performance yaffe yesinga
5: chukira ante Broadway High School Kawempe somero lya Kisilamu ninga nabinzikirize ndala banirizibwa
11: kutumbula ebitone abalala twabaleka tuli Kawempe kutano eranga owetera ku benzina petrol station
5: okumanya ebisinga wo kuba ku note musanvu note sato chenda mu musanvu atano munya kumi na mukaga ne note sato mwenda biri note note kumi na musanvu nsanvu munya Broadway High School amagizi bugaga
12: Panange mpulira nkoye mtambude nzunze bagere binuma chuka sinali anakulia sibyo tano sebo
13: bulungi
12: mbadde nonya we bana baluze nkoko
13: mukadde kunongate kuli baluza nkoko
12: mukambye siri mukadde nonye wali nkoko
13: nkoko bazaluza ku good farmers namuwongo
14: Aba good farmers ina muongo bakutuza kubukoko bulungi obwoluna kulumo ngakati bakuletedde nechika echa bovani brown layer ngazino zezi singo kubika majama nene olindira emyezi ebiri kwesatu joka gomazo kubukinga olune tukuwe nkoko eziri kumutindo nolunda nezikula nolunda amaji ekiyumba chona tusange kumatabi gafe elugazi kayunga buyikwe lila kamudin dokolo nechibuli mukampala ngate head office ezisafe Ziri na muongo, Bukasa Road Junction, opposite ne meeting point. Oba tukubireko ku 0752211463. Oba ku 0753588881. Good farmers, kurenko kenunji eziza amagoba.
15: Katukwanjulire start time zi solar S130 ngene erinyisizwa omutindo gwa solar wa waka n'okulaba TV start time zi solar S130 ekola okumala essaawa nyingiko ku bbeeyi rayisi ate ng'eriko n'ennyongeza ya kyanoozi ku start time ziyo kyajinga okumala essaawa bbiri obeera amasannyalaze emisana n'ekiro onyumirwe TV amataala kw'ossa n'okukyajinga essimu etulijja ne TV size 32 satellite dish okulya emikutu gya start time z'ekisoba mu 10 egy'ennyongeza ku smart oba special booke Omuli chano za abana obuzannyo ko sale rigize mpira gisinga ya manyi okwetulula ensi yonna wefu ni start time uzi solar S130 kushirize mtoro 17 ezisoka oru osasule 13200 muli lunaku
16: start time solar power your life
17: Okole debanga dene na yobu gagabu ganye. YPA, wetulio kuyambo kutukidize chiroto cho awatali kutuyana. Wegate ku project za feze inja uronge yokurunde mbuze zolulio. Okula magoba buli mwaka. Project ya feyo kulima kasoli inga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness kuru ya fey. Tukuyigirize vya mebi gagawa zebi dimbuli minobu runzi. Tambula na fe mubiensi imbi. Nga wegata ku YPA sako. Eno ya kuyambo kutereke nsi imbizo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fey. Ezisangi makulubaga road. YPA Building, Opposite Access Building. Enansa na naluvule, okumpi na maftaga Prompet. E masaka ku Kampala Road, ku maftaga BNJ. Ate mbalala ku High Street Palace. Tukubide ku noti musamvu noti satu. Noti noti, noti noti, asatu munya. Oba noti musamvu musamvu nya. Asatu mwemu, asatu mutano, atano mwemu. Omulamwa kwa YPA, kustula muntu wa wansi.
5: Mungi zikukuru wapalo Africa Radio, bili abrimu mkaga. Wakusaba kwa banje, pumu kusembereza kumpichi nyana mpindi na mkaga Pearl of Africa Radio. Au kutoka restaurant ya Bukesa, kusanda gana kuzomwezi kuminarumu okutopa. Mujia tusome, jangu na chotunda, tusensera katare. Mujia tulebe mchibu tuinso kuhigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbe. Sako na okurunda, okurunde nkoko, embuzi, sako na intenso rurio, okurime mwanyi. Koko wa, sako na kukata kwa mtindo. Nevi ntuwe bida na binje, tusembera. Ukutani kani sabili zoku mata, paka kusawa kuminemu. Mga tusoma busomi, inu wetuli Yati watu nywa. Abasome sabanje. Banaje kumu business. Banja kutusome sasa. Kono kugira kwa nafe. Wamono kutuwa magese. Utiko zota. Bachi kora bata. Utandi kotea. Tu ingini na mituwa nebilizo ka. Funa tiketi yokati. Jangwa nukuli subscription ya Pearl of Africa Radio. Oba. Po AK Slim Key Book Center. Oba. Ngoita kusimu. Note musamvutano bili. Kumi nemu. Kumi. Kumi na bili. Awagitwa. Ship with us. Banaje kumu kutile mali ukuve China. TV One. Woman Mehmet. Event.
18: The bigger story.
19: The bigger story.
18: Muri wa mukaga. Turambike ensonga mu bujjuvu.
20: Endagaano eyatuukibwa ku Memorandum of Understanding wakati w'eggwanga erya Iran n'eggwanga erya America. Endagaano eno enaabaawo gwe mukulabako bwebanga teebeewo buzibu ki we buva.
21: This will be dependent so much ku Israeli. Israeli si mweteefuteefu okulaba endagaano eno ng'ekakata na bwekityo mweteefuteefu okukola kyonna ekisobola okuba nti kigisuula mu nsasagge n'esobola okuba nti tegenda kubeerawo nga bwesaanye okuba nti ebeerawo.
18: Nga tukuwa amazima agali mabigawo ensonga.
4: nsonga.
21: So tina Amerika wakati mkubira nti yari ya gadenye ndagani nebeleo na yato umana baby ndunya we Israeli habata ja gambu wako kunsonge no na wetu nechima ntibuwa inoe pamulekina mwaka liembekeza nti waba uura wa threat an immediate threat, a clear and present danger. Akirizu wapwanti ya responding. Aka waida kukareka uo a very difficult picture. Ndikale kanga Israeli echasigara kusura nje so kuro burumba ganyi. Atisingaba jirumba Hezbollah ina right of response. Kati right of response never tibuli obo kupwanti ya somoro kuwalele guanga. Chiba china ako marudi.
4: Okuwa monsonda, eze sigika.
21: Irani ya mazo okumanya. Nti amanyi geeta ako kuzisa controlling the Straits of Hormuz. Matondo nyo inukompa zonu kufull-fledged war. Teeta kana kubea na meri nene. In fact, abako zomu ni mom Straits of Hormuz, si meri nene. Ziba de speed boat season, zijane zisoro kura attacks, zimunga ziri unmanned. Ziba robots, ziteka kwa autopilot, ziteka kwa vuntu kwa yu, waka nebu tuwala nebu delivering at good speed.
4: Ukuva mubisenge, ibyama kuliru gintaro. The bigger story. Ensonge nene, tunurile ensonga mubujufu.
19: Ne Haji Kasimu Kaira, buliruwa mukaga, ukuva kusawa tano, paka sawa masambu, ezemi sana.
4: The bigger story.
22: Pearl FM.
4: Ekula liyo mtuwa bulijo. Tukwa niliza mu program mpuri deka menya. Program mpuri deka menya. Kusawa mwenda. Paka kusawa kumini mwazure guro. Nga tutalaga. Tue polola. Tukwa tosh. Muma ulide. Musange zenja ulo. Isu kwa takana kwenyefi Uganda. Wano ni wali. Wamane sima singo wa Afrika ina. Okukusa. Nebulaya. Mpuri deka menya.

Mungeli yemu misange mirali jigenze masono kubira njitambula koti enkuru e Masaka. Na uya tandise dokulira emisange jebio kulonda. Omusango ogwa Honorable Yusufu Chiruruta Nkeretanyi ne Honorable Vincent Bamulanga Chisempija. Sempija yasoka na asaba bagende mu recount. Basoke babale ni bagenda mu recount. Neba imirizao boxi za janga nkutufu. Neba imirizao obu wanguzi. Obwa Honorable Vincent. Obwa Honorable Yusufu Chiruruta Nkeretanyi. Kakati uno ni yeyo ongela yomu koti nga gamba. Terina gwa kakati gwe musango kubagena masono kubeda ndibata ambuza. Na ye. Koti. Yeyo ongeza yoku lido musango guno. Nibaga aneda. Musoke mutubulide. Kwawe tuna okuwaba. Mga waba chikerezi. Tuwaba wenaku. Asatu murumu. Okina masono kubeda ndi muwaba musango. Rachi mwaleta petition ya mweleti. Mukoti. Kakati ye homu wakagwe baba wadde aboru doru wabi Vincent Bamulanga Chisempija musoke munyonyole koti rwachi mwaropa chikerezi faino musango jeguli rwachi mwateka muchikerezi empaba yamwe rwachi mwajiteka muchikerezi ngina kwa satu murumuzi weddeyo kakati baba gambye twagala munyonyole bulungi ogona go weguli kakati omusango mulala koti era enkuru e Masaka etandi so kuulida omusango kwebio kulonda. Ogusinze mu misango jona. Okwata attention ya abantu. Enyo. Baguta dekeri iso joji. Weguti. Bryo matu nilankaliriza kumusango guno. Omusango. Ogwebio kulonda. Munachibina chi National Unity Platform. Rose Naruboa. Ngatunka ne Justin Namere minister jukira Rose Naluowa ye yali alangiriddwa ng'omuwanguzi wa akalulu ngina kuzo mwezi 16 omwezi ogwa January 2026 ngakalulu kawedde bamara kubera anti alangirirwa era nga kigambibwa nti ono yali akubye Namere hands down Namere na agamba nedda sebo. Nze sikiriza, nze tebanziba. Nina okuteeka wembeera. Na agamba abantu bano babi. Bakolaganye n'abantu ab'enjawulo kakana. Waliwo abaafuna ebizibu. Baali bangi. Namere nga yeemulugunya. Na agamba ab'ebyokulonda. Bakolaganye n'oli. Ne banziba akalulu kange. Ngenda. Njagala recount. Tebagenze mu kkooti. Tasabye recount. Tebagambye nti ate boxes ezimu zirimu obululu bungi n'abagamba nedda tulina okuddamu ne tukola recount ne baddamu ne bakabala bwe bakabala figure ezaavaayo nga zigamba nti Namere yakawangula era ne bagamba Namere yawangudde akalulu Rose Naluboa n'agamba nedda nedda nedda nedda recount engeri gy'ekoleddwamu simatidde ngenda mu kkooti Bandi nga mugamba chileke totunka linda bili asatu mugumo agamba galima anyigange nanonya akalulu bantu ne balonda rwachi bifanana bwe bito kakati nago guli mu koti Masaka nago gongezeddwayo akutusa olunaku orenja ku lwokubiri nga kino kivudde komo wawabirwa Honorable Namere obutalabika ko mu koti Kote gamba tubagala we muri bakuru tubagala we muri kakati bagamba paka Tuesday Namere bwana arabika ko mu koti bamwagala wali ngabagenda maso nokubera anti bawulira omusango ogwo emisango jebyo kulonda jire ku speed ya kizungirizi wonna nebitundu ebirala ebyeggwanga bagenda kubera nga emisango ejo gisigalanga jigenda mu maso Ate bwe tugendako esoroti okuwulira emisango gy'ebyokulonda kwongezeddwayo oluvannyuma lw'omulamuzi Mary Kaitesi abadde alina okubeera mu mitambo egy'emisango gino okufunamu akabenje enkya ya leero bw'abadde ajja ku kkooti
okusinzira ku muwandiisi wa kkooti Emmy Sayeko Emmy Sayeko ategeezezza nti olunaku olw'okuwulira emisango gino lujja kubeera nga lubategeezebwa Bosoroti tegigenze maaso na kubeera nti giwulirwa misango gya byakulonda pressure eri ku bannabyabufuzi kati mpitirivu nga bw'okiwulira kapuleesa kayitirivu nga bw'okiwulira lukungunuhu yababuulidde edda wano be baawaaba ne be baawawaabira omu ku omu be baawaaba ne be baawawaabira bonna mubamanyi kaakati buli gwe baawawaabira aliko pressure neyawaaba jjukira singa togenda maaso na kubeera nti owangula omusango ogwo ne bagukuwangulamu oyinza okumaliriza nga bakugamba sasula yoko ku kkooti costs misango mingi eri mu kkooti eyo kakati ffe tulinda ebinaavaayo district si zonna okwetooloola eggwanga Mbarara Rukungiri yo Mbarara bataddewo schedule ya nnaku z'omwezi 28 omwezi guno ogwa September

0: Okay, bajita Pal FM chikumi mumusanva kamuza mwenda ekula eriyo muntu wa bulijjo. Mwebale nyo, mwebalire ddala gye musinzi lugenda maso nokuba nti muwuliriza radio eno. Mukirize baramuse n'ekiramuse kisinga byonna nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze muzukuru wa jaja Buddha, muzukuru wa Kasira, muzukuru wa Kanana, Kayongo, Hakim. Mwana nzaru wa yebu kumansimbi, mbama zoku banga anterira, emabega we mizindaro. Program bajita na mwatulira. Na mwatulira, tuba na yo kuvaku mande, paka unakurubaru wa kutano. Uwe mande, tuba mune chenkizo. Ntituba na bakuru, okuva mbitongole, ebikuma dembe, okununga kota de, nebanabia mfuna. Bwe twogera ku bannabyanfuna tuba tutegeeza YPA. Era abakulu bamaze ddogenda maaso okubanga batuuka okulaba nga atuuse envula tubekube tutunuulira olunaku olwaleero. Tukimanyi bulungi olunaku olwaleero lubaddemu ebintu bingi, kusaidira ebyobufuzi, kusaidira ebyobulamu, kusaidira ebyenfuna, ebintu bibadde bingi ebibaddeyo. Ekikulembedde kibadde kya deployment eyakoleddwa ku kitebe kya PFF. Enteekateeka ezabaddeyo ez'okulaga obutali mumativu ku ngeri litandikano Dr. Kizza Besigye Kifeefe ne munne Ssaalongo Erias Lukwago engeri gye bakuumiddwa mu nkomyo ng'ate bagonvu bazibu. Police ekoze deployment ebadde y'amaanyi era okukkakkana nga procession yabadde esuubirwa eyinza okuba obaka nga nti tetambudde nga bwe yabadde esuubirwa. Tujja kwongera okubibawa mu mawulire gaffe agisa wisa tu mukadi wafe Alfred Mukasa Chiku jaliyeyo alimo kugasunsula. Omu kubaku kuna vumu YPA msajja mkuru Kalizan yamazede okubanga atuka. Erinnya lyo Kalizan teritera kulabika era nyinza kuganti gwe gusoso kuliwulira ndi wulide mu YPA erinnya Kalizan kitegeeza nti ono Kalizan alaika si wa bulijjo soko buze ku bantu
1: abawuliriza baffe aba Pal FM mambala msako n'embebazo gye kumira ko n'okutuwuliriza. Erinnya Kalizan Amos okuva mu kitongole ekya YPA sebo nina ne dinye dalera lizo kubanga tomanyi
0: ninya ki
1: sese kabege
0: ndi jukide
1: sese kabege sebo emirimu ejange njikola ne YPA mu kitongole ekyo era ndi registrar w'essomero lya YPA Agribusiness School. Yanneebaza abantu mukama bakyakuumye okubanga ebyaddala bafisa akadde kaabwe ne babeera ku Pal. Pal newulirizibwa era abaddu ba Allah mbeebaza okubanga omulimu omunene bagukola ogw'okuwuliriza. Omanyi omuntu waliwo omuntu eyagamba nti a person who doesn't read news is non-informed.
0: Omuntu atasoma mawulire abatali na chamanyi.
1: But he who reads news
0: ne hatu ya gasuma
1: is misinformed.
0: Awabisibwa.
1: Kuba kati gwopacho ya gara mpulire. But he who listens to news is informed.
0: Atuyo agawuliriza ate agoberera abamumanyi
1: okategere
0: kategere bulungi
1: atagasoma asoma obusomi is
0: misinformed.
1: Nani atasoma
0: atasoma
1: nani informed agasoma
0: abera misinformed
1: agawuliriza
0: abera informed
1: kati ekitufu kyakola ki
0: kyakuwuliriza
1: ufubanga nyo kuhuliriza mauli singo kukasoma.
0: Okay, bajita Pal FM bita mula bitia Kalizan
1: alihamdulila bituogela bita mula anga bitu habibala kibiso moza tebibula
0: nahirakali kibiso moza tebibula
1: mwaza abantu watu ulira ku Pal abajita kumu before ya febi enja ulo ne bajja okulya ku mbuzi.
0: Kiri kitya ku mbuzi choma?
1: Mbuzi choma? Buli muntu gw'omanyi. Gw'omanyi nga alimu amagezi. Bannange nsaba ebigambo byange mbyogera mbikootinga mbigenderera. Omuntu alina amagezi alina by'atalya.
0: Kadim.
1: Omuntu alina amagezi.
0: Aina byatali.
1: Aina byatali omusiru yali abuli kimu. Kati abantu bonna abagezi. Bagenda kumbuzi bayitako mu bifo byaffe byambuzi choma. Okulya ebyo ebikkirizibwa okuliibwa. Era bayitako kumbuzi choma. Ebali embuzi.
0: Nade jo nade Masaka. Nenda bakapande kambuzi choma. Waguru.
1: Yesu.
0: Ninga neno mbuzi choma na yojeri.
1: Ye. Mbuzi choma kati kukampala rodi ya ukubi energy. Gwetu banga ichitala chiba dechaka uwe ni katishita deko.
0: Green.
1: Yellow.
0: Haba
1: yellow orange. Baya orange.
0: Kachungwa.
1: Kachungwa katishita deko orange. Sawa yona.
0: Chita.
1: Chita. Bana Masaka bali mbuzi. Bana Masaka.
0: Kapande nakarabie.
1: Bali mbuzi.
0: Kapande nakarabie.
1: Kati twagala tusasanire egwanga. Mani tubonye bonye nyo. Tubonye bonye nyo nobu fofofo obutategerekeka. Obutunde ebintu. Kati waliwo abantu bokunganira banywa marwa. Abalaba kungana ukulie mtu wabita tegeri. Kasija biogera kumpe wakuno. Abunea abawuliza babitegede. Kati abantu olwaleero omuntu nga musilamu. Nga anonye chifu wa winyizo kutula. Tukole meeting. Wawo tuinyizo kutula. Tulonchinge. Obaku kwanjula. Wali uchiriti wachiti ya. Nika. Tugenda kutesa. Chifu chitufu mbozi choma. Kubanga buli ekigenda okukolebwa awo twali okigenda kwesitaza. Okuva ku nyambala okutuuka ku biriibwawo. Mbuzi choma ye restaurant gy'otasanga mu kitamiiza kyonna. Ne bono jango ogula ennyama ya bukadde bumeka.
0: Ng'oyagalira ko bia.
1: Ne ng'oyagalira ko bia, njagalira ko wala gisima, njagalira ko tonto. Ekyo ekifo kyokka ky'otagenda kusangamu.
0: Tebirimu ebyo.
1: Tebirimu. Era kati abantu uliriza ekintu kino kirabye omukisa sirwa kuba nti no manyo omukisa guva mu byokola sente zijja Katonda azikuwa okusinziira ku biki byokola
0: Katonda ateka mubaraka
1: ebaraka jikuteekera mwatya nti kole ebyo abantu bye banakusabirako omukisa nti naye ekifo kibeewo so genda mu bifo byaffe bijja olugenda embalala ojja tusangayo genda ku gende gomba restaurant jazisangayo genda wanintinda ojasangayo mbuzi choma jangu ku rubaga road wetuli
0: ekitegeeza nina ekintu kyentegedde mu kalizani nti ewali ebifo byamwe ebya mbuzi choma omuntu tatuuka mu kitundu natandika kuza omuntu lera atuleko wa mayi waliwo obufo bobera mune bukusobera
1: sheka imamu ajati aji ampuliriza nsango mutegeza nti bujja kumbuzi choma buli wotula ojawo toyina wotula kwekwe kanti bananda babatyanga mfurumayo tuli misuzo ya mipira ebyadala tukirize buli dini enyumirwa omupira
0: diba
1: waliwo imamu ngebyadala bwamazisa bwamala okusazisa ayagala duke alabe mani yu nga bajikuba ayagala alabe mani yu ngewangula ayagala alabe asenu nga bajikuba kati oyo abeera wali Nenga obwara bumuita ko busitude girasi ezunya tonto
0: atandiko okwe
1: atandiko okwe komoma awulia kichife chitufu mbuzi choma
0: in fact ndo zakati mbuzi choma bwe mukofu bwe tuina bwe twandibade tuitanga meeting point
1: exactly
0: eri
1: meeting point
0: nkole bwe ntuba bwenti
1: eje nawo nsache chino na kuvubuka gwe nagamba ne mugamba Mbuzi choma, ebifo byaffe ekifo ky'ogenda mu ng'okimanyi nti ngenda kukola proposal ng'omuntu tajja kuŋŋaana.
0: Yes.
1: Ekyo n'okkiriziganya nange ebifo byaffe bituuseemu. Abavubuka mbazigirira obufu. Gwe noonya bunoonya, gwe genda ku Google yo, ngenda bawe namba yange y'essimu gwe atamanyi, ng'oyagala mmanya kafo we kali. Nja kubuulira kafo ky'akasinga obulungi, kali luddawa, akafo konna, ng'oyagala kukola proposal. Umana mwala mwagiri kichisira kati kichisira uve mwo mwasi.
0: Na yuka lizadi.
1: Echefe chitofu mbuzi choma.
0: Eh?
1: Tugende kumulamu.
0: Bajita Pale FM chikumi mumusava kamuza mwenda ekura eriyo muntu wabulijo kalizani rero yagala tutunulire kuki
1: nina bintu byenjagala okusoko okutegeeza abantu uliriza nti enaku z'omwezi nga 17 ya Thursday tutegese member meeting twagala abantu ba member bafe tulina ekyuka kyuka ennungi kyemanyi baze kwanjulira era n'ozitegeera tujja ebintu byaffe tubikyusamu okwongera okusupportinga mufuna mpola.
0: Yes.
1: Twagala omuntu twagala omulimi ye yagali. Twagala omulunzi ye yagali. Era kati ebimu ku bintu bye twagala okwogera kuba tuli mu kumalako mwaka. Twagala tutunule tulabe biki bye tusobola okukyusaamu tubale ku lugendo gino emyezi esatu okuva lwe twamiitinga wawe tutuuse kiki kye tulowooza okuzzaako abantu tutambule nabo tutambulire ku peji yemu baleme kusigala mabega ekyenjawulo guno omulundi tetugenda kubeera na online meeting egenda kubeera physical
0: siya mutimbagano
1: siya kumutimbagana abantu batusumbuwa obe kyoyogera kirala Nero kwanta inavya kakwasa ganyi ebirala awulira kisembayo.
0: Enali mukufumba ina meeting egenda maso.
1: Ira abalala enali kumulimu.
0: Ate simu egudde.
1: Simu egudde abadde akyapima obubunga ate simu agisenye negenda mukavira mukujijjamu awo ati agenda okujja.
0: Gatebikyagatta
1: byabadde alowooza.
0: Byamukyankalanye.
1: Byamukyankalanye byayingidde
0: mu bijanja.
1: Katusalawo kuluno gwali ebweru. Kwa manyi wali wa live streaming anga bali bweru tubagamba nti jangu sendiko omuntu
0: akuchikirire
1: gwali Uganda nga toliwo at least sendiko omuntu abeewo kati njagala buli member alete yo member lwaki omuntu eno member meeting eringanga bono tegeka omukolo gwembaga bwoba tegeka omukolo gwembaga abantu abakulu babako babiri mukazi na musajja ne wetagako abalala anawowa wetagawo omuko wetagawo abantu ababeerawo nga abajulizi bamanyi ne yegomba okuwasa ekifo ekituufu si kugenda mu kisaawe era omuntu yenna muvubuka nga tannakwana amagezi ge n'ali muwadde nga tonnakwana mukazi sooka ogende ku mbaga nga nnya ttaano olabe embaga ziba zitya kubanga olusi kyotya si bwe kiri naye bw'ojja n'obeerako ku mbaga omanya ekitegeeza omugole afuluma atambula tebeetikka mwetikke ekitegeeza ku mbaga balya mmere nayo ebeerako ekitegeeza embaga ebeera bw'etyo omugole tebamuleetera mu kibookisi ontegeera kati by'obadde otya byonna ofunira ansa awo kati omuntu omutufu okujja wano omuntu omutufu okugenda ku mbaga siyo ye yawasedda yeyegomba okukola ki yeyegomba okuwasa kati omuntu omutufu okujja mu members meeting yo yawulidde YPAA kiseera naye nga yewuuza biki byekola ye mutufu okujja abeerewo
0: okunywa byabwe aba bawuuza nti njiwulira naye sigitegeera abo be balina okujjaako
1: yalina okujja aina passport itaina kimutwala kutaina kimutwala ku internal affairs kujinonya naye ono atagifunanga ye mutuufu n'okugenda obugenzi webuuze
0: memba gundi no meeting erengera kubaawo
1: egenda kubeera wano ku lubaga lodi kati mu kifo kyebadde njogerako ekyambuzi kyoma mwetugenda okutuuza abagenyi baffe tubaanirize twogere nabo
0: mugenda kuzojja
1: bajje baliyo ku
0: embuzi
1: ekyo kyabuntu Ekyo nagambye embuzi tetujeddira teyina muzizi teyina kika kigigaana teyina ddiini egigaana jangu obeerewo
0: n'ayagala okuwulira obuwulizi
1: ayagala okuwulira obuwulizi n'oyo ayagala okusoma we balunda embuzi ye tayagala kwegatta ku wayi talina kyatwetaaza naye ye yayagala kuyiga kulunda mbuzi agenda azeerundire jangu obeerewo ffe tujja kukusomesa ogenda otandike
0: Bwoba toyagala bakulundire jangu osome ogenda olunda ebibyo
1: okizibwa okujja n'abantu bonna b'osobola
0: wantu
1: wagazimusobola n'okwekola mu gurupu nemugamba tugenda kutikka bbaasi
0: wagazi
1: wagazi watumala mbuzi kyoma esobola okutuuza abantu olukumi Isolo tuzaba ntorukumi. Kati, ampuliriza, muyita jie. Kano kakulu. Botuva, wakenda hita wana kukumi zoka. Kati nakuzo mwezi ngabili mumu saamu.
0: Oguliwa.
1: Gunogwe njini.
0: Gunogwe tunu mkumuenda.
1: Gunogwe njini. Tugenda patwala okulambula embuzi.
0: Uwa.
1: Tugenda kudayo mbifo vya fe. Manyi tujina blanchi, ofi gundi, gundi njini.
0: Marundi romanji,
1: famze njini. Famze tulina. Zesu kebi kumi yebisatu. Embuzi zetulina. Zesu ka emituwali kumi no mukaga. Katuyo mtu wajara mbuli. Ayige. Atekese mungkola. Mwani maya galo kopa evi yumba babi zimba batia. Nga vila baku tiki toko. Manyi waboche baku tiki toko. Chiba chija musimu. Obonte gende. Na yate. Techenka na angabo ichi towechiri. Katigendo uchilabi uko. Tuku kiliza noku jano uko ba nuchipima. Tetuja kugana.
0: Bajeno obutabo.
1: Ujeno obutabo. Obuze vivuzo. Atepe natu jabidamu. O andike.
0: Onoro futi mekanti kumine.
1: Era, orabe wachi embuzi zino tuziramba. Abantu wakina niba ulira YPA, balunze si manjiba ambuzi. Bobo zeto, tuja kwe gata kwa YPA, chukuleta kwe gata na bantu, aba ina bivakora.
0: Oboli yawe cho, china kendeza kone ku bigambo. Kwanga, oboli yawe mwabake. Mbuzi, na hizo jezidi.
1: Nenda, cho cha bigambo tochitianga. Mbali lekela uko, gerako. Omanyoli mukufa. Baba lirekira okwogerako.
0: Omanyogenze.
1: Omanya ofudde katolwa lero nakulusobola okuziba. Munsi yonna. Nga teriyo ayogedde kwami.
0: Kituufu.
1: Onakulusobola okuziba. Nga teriyo ayogedde ku bote. Lwaki.
0: Bafa.
1: Omuti gwonna teri nzirugaze ekwata ku muti mukabu. Teri yo enziru gaza yo nawe baya kukwata enonya muti mubisi atomulamu ngate gubala ngate gulike ekiriisa
0: into ala wali kalizani
1: yes sir.
0: Nga abiri musanvu kulambula marundiro ani agenda kulambula era cheche tagisa
1: ai agenda kulambula imuntu ampuliriza. By the way, member teyeti teyandi la ambude na ambuzi. Kwanga ya gendu kusasura nga manyiti jeziri. Na yeka tona ata anonye experience. Ata tukanga kukufamu. Na mcho gira nyo, nchi abantu banji bala ambude ama ziki. Nesi nandwa yawa azimbie famu ya ziki. Tionange, katini nayo famu ya ange, ya mazike, mjemba tuwale mbala ambuze.
0: Chukanga uza nagalambule jini.
1: Mpwe gie mpambu yisiga kubela gini. Mpwe gome nene na jira vee gini. Yie ni ruda. Meku osoro lo kugenda. Okukola chechino. Jangu gendura vee mbuzi. Uchingize mubiafayo. Nti ufune chirudu. Ukulota kwa wele.
0: Teri alotera.
1: Okulota kwa wele. Zimbe chiroto cho ya gara. Ogiendoga menti no jagala kurunda mbuzi. Ni jagala zirundo kusinga wa ipi. Osobora. Na ye chizibu. Chizibu okulota. Okusukache wali ulavi. Chizibu.
0: Mpechi ukula bida kwa mkategele bulunji yako.
1: Kati olwalero. Singechi tuche kuzichi kuzingiriza mnyumba. Nofuruma. Nga woduka oina kwekweka. Toso wala kwekweka wotamani.
0: Chitufu.
1: Ewa wongobu kugamba buwenzi furuma wano. Wano wentu ukira. Buwenzo wano. Wano wenyingira.
0: Buwenchisi matuka kwa ngenda kuli nyomu tiguli.
1: Omuntu watamani tasora kumku vila simu kune wala kosende. Ruachi. Akubira vamani.
0: Chochitufu.
1: Okate gendi. Katitose wala kurota kusuka.
0: Womanyi.
1: Katote kwa okunamuro wongu. Nebula biwala.
0: Walu msa jonga nga anti. Yeye bakana yebisiri bisinga lotari munyonyi. Atinga tajiri nyangamu.
1: Ngatajiri nyanga, chivayo ucha ito rogo tana. Chivayo ito rogo tana chanja ulo.
0: Chanja ulo kurota.
1: Kurota. Elo mtu wa rogo tana sora nuku ugira na yengari mtulo.
0: Naga mumuzi jeku.
1: Na ya rota sora nuku vanga, ngatuli wanu, ngatuli ugira. Ngatuli nabia tu ugira ko. Na yobo ngobo, nebubako chebuduka ko. Nebuchiro weza tisinganchu koze wenti. Umisajono chayo gede, nyizo chukola wenti. Katu unakuruno, natanduko kukuba kafana nyi. Naga ni katinjachi, katu ya rota.
0: So okurota tuyo gira kukuno kukweba
1: kuno kukuno. Okukurogo otana. Okukurogo otana. Kubanga, obwongo obwo butalowooza ng'otegeera bwe buba bukola.
0: Kade munka fune bulungi ako.
1: Subconscious mind. Waliwa deka unotemia. Unaku wakati mbibulungi mekwa lunaku.
0: Sinza kulimba.
1: Nyochi manyi ntino waliwe chifugo okutemia ako. Kati ebyo bintu by'okolanga togenderedde. Okulogotana mwe kujira. Neby'okolanga ogenderedde ng'otuma obwongo. Obwongo obubonayo obwongo butuma obwongo okukola ekintu eky'enjawulo. Kati obwongo okutuma obwongo obwo n'emikono gyo n'ebirowoozo byo n'amaaso g'okulaba okusuka w'otunudde. Oteko kubangu inache wali ulagi, obongo ni buchizimba ni buchigazia. Obante gede kesa bulu mji. Kati ekoche chitu isa abantu, netuwaka mante na kuzomezi mje, nga abidi mumu saamfu. Emitwalo jibeta anujoka, okukutwala, okukuza, okulia, okunywa, okusoma, odikizwa okube bifananyi, okirizibwa, buli ekibuzo, byonna osobola okufuna omusomo gw'okulunda embuzi mu lunaku lumu. Experience ya myaka 18 fe gye tulina nga tulunda embuzi, kati gw'ogibuuza n'ogifuna mu lunaku lutya, lumu kitegeeza, ofunzizza obudde buwandibonyebonye ng'onoonya okusoma okulunda embuzi.
0: Mulimu ne bano bagundi ba

0: Ramadan kuchukumusi mkati nzumwenda Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wamune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuruma bosaye chocha obeji nyogo kakasanyalala bosanyo vamonu saisai obu gaiza ludalumu senyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusu mkutunisu mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوى أذان كتكم سنفكتني سمعيدا على FM كل يوم توابدو
3: Uwako guwede, mama lirizo kuseleke msirobe ya shukura ni bebizi ho. Echife chidabili raba ana, abataina mwasirizi. Na yulu gendo lunotelu nagwa. Umuaka buno, tudamu ukuduka. Tuduka nechigendelewa. Tuduko lu kuchu sobulamu. Uwegate kuanyo muzirimu rani, bili abirimu mkaga. Uansu wa mlamu gugambanti. Ukuduka, okusobulu kutandiko kuzimba administration block ya shukura ni bebizi ho. Ukuduka, kwa angine kuzomweza abiri. Umwezo guwomenda, umuaka bili abirimu mkaga. Kukuriketi overu gogo. Jangongo mtu sechi. Nomo, nga famire, isomero, umuzikiti, uwa kampuni yo. Ate jukira nti umjozo guo kudukira mu. Gwa mituwale isatu juka. Ubi mituwale bili nechitundu, gwa linari city ya KFC.
4: Jangofu nekiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
3: Anyo muzirimurani, bili abili mumukaga. Ikutusibu wako, Kupal FM, anyo muzirimurani, bili abili mumukaga. Duko uluo ulamo, duko uluwa shukurani babies home administration block.
5: Sibi yangu, Diary Supply Limited, game. Matago ka gorino kuwaba nabo ne familia yoyona gasingane mubitundu byenjawulo mugwanga ku depot ya Fenkuru Makai Lord Natete Masanaf Diary okumpine church Mperere Diary kubyenyanja e Kanyanya Katwe Diary opposite Kakumba Complex Kawempe Diary okumpina Katale Bwaise Diary kuchenna bweru Kawala Diary kukawala Road Samona Diary kusamona Ked Natete Bitala Diary kubitale Natete, Kasanga Diary, opposite, Karina, Konanywa Kumataga Sibyangu, Diary Supply, Limited, Wojoka Kasa, Ntobade Tonywanga Kumata, Okumanye Bisingao, Zira Musamusamfu Bidi, Anamunya, Anamumwenda, Chenda Mutano, Oba, Zira Musamfu Munanemo, Chinana Mumwenda, Asat Mutano, Nkaka Munya, Sibyangu, Diary Supply, Limited.
6: Kibula kasira katono dala. Janguwe wendi se mutawa miruko wen kura kura na. Hachase nzobo nene mugwanga. Fungi za tukore. Wapalo of Africa Radio. Bili abili mumukaga. Waliku Tokyo Restaurant. Ibu kesa. Chinyana mpindi ni Pal FM. Tiketi jifune. Kumitwale bidi joka. Wenu ku Pal FM. Ku Infinity. Beauty World. Echengira. Wamuna ku Eke. Islamic Book Center. Sina chindi. Nguhita ku noti musamfu tano bili. Kumi neemu. Kumi. Kumi na bili. Fungi za tukore. Of Africa Radio. Ginekusumwe skuminarum October. Tomusuwa. Awagidwa.
7: Mahmoud Properties Limited. Real Estate is our life.
6: Jin Boss. Awakutusa kutukutukwezo molempe. Ship with us. Banachi yungu mkujile mali ukuve China. Dr. Mark. Omujanjabi yungu suweza abolichika. TV1. Woman Mehmet. Events.
8: Okole debanga dene na yobu gagabu ganye. YPA. Wetulio kuyambo kutu kilize chilo otocho. Awatali kutuyana. Wegata kuprojekti za feze inja uronge yo kurunde mbuze zoruli yo. Okulama guba bulimuaka. Projekti ya feyo kulimaka kasoli nga magoba gabuli makungula jangu mu agribusiness school ya fe tukuyigirize ebyama ebigagawa zebiri mbulimi n'obulunzi tambula na fe mu byensimbi nga wegatta ku YPA Sacco eno yakuyamba okutereka ensimbi zo twegatte ku lirongo jja ku ofisi za fe ezisangibwa ku Rubaga Road YPA Building opposite Access Building enansa na Naluvule okumpi na mafutaga Prompet e Masaka ku Kampala Road ku mafutaga BNJ atembalala ku High Street Palace tukubire ku noti musanvu noti satu noti noti noti noti asatu munya oba noti musanvu musanvu nya asatu mwemu asatu mutano atano mwemu omulamwa gwa YPA kusitula muntu wa wansi.
9: Okay, bajita Pale FM chikomi mumusamba kamuza mwenda ekura eriyo muntu wabulijjo mwebale nyo mwebalire dala okuba nti nokwe muri kumukutu guno ogwensonga andi ne afande Chibike ono ya twala ya face ya police no muntu wabulijjo mu bendo bendo eriyo wakiso era luwa kagamba basajja kibatero kozesa kambudi mtu na inja kajukira baka yekamenya wayo siwe jiba
10: sinze kamenya wayo
9: Chibike tugende maso wetu gende de mubaka nga waliwe chibuzo che mba de mazo kuteka kumeza chiri wakati wa msajja ya singe mwanyi ne gwe ya singira ya sasula ko Kitundu senti ndara tanaba kuzireta ate yata ali mukuruga mwanyi
10: ensonga eyo okusekera dala ensonga ya kutegeragana eri membera sibo na ye kutuba mukutegeragana tuino inokubera ngo ali mwegendereza nga mukoro kwa kulizo bwenyinyi nyimwe mukora mu ndagano gozi eba ndagano ibanga ya mimwa ebandagano gozi ensonga gye mukiriziganya ka babiri ebefuse ndagano mu mateeka kyegeza bobanga okanya n'omuntu olina okubeera nga oli mwegendereza ku kukuriza bamuteeka mu ndagano kyegeza mu ndagano eyo byolesa ebbali tebijja mu ndagano luvannyuma byotaddemu bye bigenda mu ndagano katitwebuuza bwe baali balagaana bwe baali bakola transaction yaabwe iyo olio okugula omusiri gwe mwanya noge okadde omwenda nasasula ku
9: miliyoni 5
10: n'abanyinya bateka mu kukuguliza obugamba nti tulina kutandika kunoga mwanyi zino nga tonnamalayo
9: ate kalimu
10: kiyinza okuba tekyaliwo kakitegeeza nti omuntu anoga mwanyi tazinoga mu kyama naye bwe tubeera mu mbeera eyokola bizinesi oba embeera eyokubeera mu ndagaano muwamu kye bayita obuntu bulamu n'okubeera nti oli considerate kubanga nti tosobola kubeera ng'onoga mwanyi z'oli gw'otunda ate tonnamusasula kikitira obuntu bulamu olina okubenga kiba nti essente z'omuntu zino zabanja obukadde obuna engeri olwokuba gwe onoga mwanyi olina okuzisasula era bwemujja mu ofiisi yaffe ngaffe tukufuba nnyo okulaba nti tubakwasaganya gw'onoosasula ssente z'oli kuba gw'oli mukunogaofuna nawankubadde tewaliwo kakakulizo kamugaana ate kunoga mwanyi kuba tekaalimu wabula oli aba abanja ssente ze obukadde obuna etteeka libeerere mukwana aba alina okusasula newabeera nga anoze mwanyi n'amalako sizoni nga zasasudde kiba kimukakatoko okusasula ssente ezo kubanga babeera bazimu banji naye kyate mu mateeka kiyinza obutamu sitopinga
9: kunoga
10: mwanyi okujjako ate mpozi kkooti yeyina olukusera sitopinga yatonoga
9: kati
10: bajja mu ofiisi yaffe tutuula nabo ne tubakkaanyisa tulaba nti onanoge mwanyi nga tanamala ssente naye abeera akozewo bina nyini mwanyi
9: azirekeko
10: sikuzirekako sasulaobukadde buno obuna sula obukadde obuna ntubeere nga tewali abanja munne naye nga kirimu embeera y'obuntu mulamu omanyi transaction yonna oba endagaano yonna gye tukola olina otuteekamu akobuntu ki kirungi onoge mwanyi zabuno gwe ofuna yetafuna oba tuweraze buntu bulamu
9: ono nanyini musiri bwa mugamba nti kati ogira olindako okuteekako ebijimusa paka ng'onsasudde
10: mu mateeka tekina wekitandikira tekina wekirigamba nti nomusitopinga okujjakera ayinza omugamba omubeereyo kukkaayo gaa munaalindako so kwanza suri weba kiriziganyiza kwecho finga bana America tuna buzibu naye kati oba ero buzibu ono gwa omusidi ate kugana gwa manzi na dapanga so omusidi era nisa sura nako era nzi balance wo mumanyi lenge na
9: musa
10: ono gera bruni aga nzi nzi na pamba so omusidi era balance wo mumanyi na musa sura kati si toba okingana gena maso ningambi mumbereyo kufino kuteka mwuntu bulamu. Manyi echizeso buzibu mwonsi. Abantu tebacha ina mwuntu bulamu. Mwumbira yuna. Wanga mwumbira yu kugurangana. Owe mwumbira yu kukirizganye yu. Echikule mwumbira yuna mwuntu bulamu. Omanda kereks. Mwuntu bulamu. Omtu wawula mwuntu bulamu yuna vifa. Awana nse kweli imba. Pigena kufa bina.
9: Katika mbuze mkatuno afande chibike. Onu. Nanyi ni musiri. Asubira okuddamu n'agupanga essuumu lalo olw'okubona aganya okusasula.
10: Ate abamenya endagaano. Kati obuzibu bwero ngambye bugenda mu ndagaano, wakuba bantu tebakimanyi nti endagaano y'ebigambo nti eba ndagaano. Bwe bugenda mu ndagaano, olina okwegendereza okukwakkuliza obuteeka mu ndagaano eyo. Oba otegere bulungi? Kubanga bye muba mwogedde ne mukkiriziganya biba bigenda okwapulayinga mu ndagaano eyo. Okujake ebisoro kwa applying ya mudagane yoke mateka agafuge NC Uganda. Agoga applying automatically. Nye kutu watu kundagane yoke nini. Yuma kiliziganya hako yabili mudagano ya mgena nabi. Okujako, nga mwabio kire, nga mwabio kiliziganya hako wa mwabio kire kwa mudagano. Yabili kweru wabio, duwa buntu ulamu, kujamu. Kujakate, nga teka lirize, ilifuge kwanga. Nidujo, disa ula yonabio nini. Walisoro take out yonye chilara. Kuna ganjiba mkozi.
9: Chibike, ono nanyi musiria nizo ganti, nange nalinja gala sente. Naafuno mtu omulala. Tugezezi nuzari na milioni mwenda. Naamu wa milioni kumi na bili. Nadiri ono naga kwate tano zova musiri guange. Toma anja siku bani.
10: Mumateka na chikirizi kwa. Okujako mkukirizi ganya, wango olia nizo kupe milioni nyinyazi mubuzi. Okumala yu. Ni mtu wa
9: mga. Ate banga licha aliyo.
10: Meze mekesa. Banga licha alina yu by the way. Kati okukuma kukirizi ganya chengambi mtu bravo. Nangu umuntu haina ubuntu ulamu, buwala wanga senezo za mbuno kadobu na kukulemele doku sasura. Uyinzo kubono kia mwanyi, ni mwana tunayi wa dufu namu. Hii, tu yinzo kula mtihono, katofu namu. Kakati tegeza, awubuntu ulamu ujira, buwala wanga onoke mwanyizo mtofu namu. Se, wakati wabula kukulemele kurezinga. Atwe, na haileta ya mwane sende nyingi ko, kade kumina wabini. Umuntu haina ubuntu ulamu, akilizo, neba mudizo utano we, kuli nagina maso nori asura kumsasura. Naye obuzibu obuliwo eteeka terikukkiriza te mugoba misinde ole wamugobaganya kubanga ye mwakkiriziganya nti agenda kuba obukadde bumwenda muyinza nbaihe ensobi gye bakola muyinza n'okuba temutaddeeko budde tugenda kuzimba
9: onazimalayo ddi
10: onegera buli ne mukola endagaano ngeri openi omwali open check
9: osasuddeko miliyoni ttaano nsigadde nkubanja nnya
10: ne mukomaawo so endagaano ne mwamugikola mulina okugiteekako obukokkuriza obugisiba. No guarantee in Osigad Nimanjo Kadebuna, or in Okumpa, or by Nokumpa, or Miese Bidi. Kachitagi is a Marco and Miese Bidi.
9: Gatalis,
10: that is several candle of Bidi. Our Sebu, or Wayna Water and Kilomka, Yamuka, or Missili Guange, Bill Jacobi Mada. Or want to get a wound? Never my mark in Daganunga, Edi Open. Trainer Water and Killer. Wabula, wound to Gulam, we will call him.
9: Chintu hecho ni babuloka babana chumna babana biyo insungeza. Tiz ya face yubi kwa atira kuda. Olinaja, poloti ya jugula, emulemi okumara yo, msaji agamba poloti ya nginji tuwala.
10: Nade babuloka ulusi wakula mu VHI, wakula mu VHI, msede yu. Nenga, nga, baidhe mkugule taka wa mkula poloti. Bebi msede msingo mwenye bateka kubude. Walika kukude, wabugama anti, nguze proti wukade kumi, nsasude kumu nana, wabili ngina breta miezi yiviji. Na ya ati, wabugami dobuntu na mu, wabili wabali meledu kusasura wukado wabili. Tewe la direct ticket,
9: tigwe ya wali. Wali.
10: Na chengami wabuntu na mu, wano gire, nyo nora wanti, omusajja wukade kumi, nsasura mana, zemanja wabili. Ate gulo lacho jano yaka kutwala kutwazi proti. Ate nebisele visi ngovu ya wasaja wa bloka wala. Ye, ayaka kutwala proti ya mune. Ngatani fani zena senta ziza sendezo kato muna ana. Ebibela biya chiyayi. Biyo biya chiyayi. Ok. kale katugamentu yaga kutwala approach kale data send zange zinakuwa omunuzi yakobo kadomnana au ichu chinzo okutegerekeka kubanga ya wale meditwa ne waluwo li yaga kutwala approach ya mune zagawo debere twanze jitutti ibi yachiyaye nenga ne mateka ate it is not just a walk over to jakujyo twale butwaza ah kale wakupenda kanu kale bere chikuwa neera tebira tonja buzino twala ntino tutti ah mateka gabete gachikirize
9: baboli tu yamuwa banga lya malira yo
10: bati yamuwa banga lya malira yo
9: aga bonafuna balance wangu namuleta
10: abai ne open check wazifunira wote watu kya kubu. So kat embeda oni tambula kumtulo nawe baba kode open check ngate baku tabagambye budde basalida bogena kumaleo balance no ino ko bizano eta balance si chirunyi nyoko esura kwa nagamba gama amne chibampa kuti ah omuntu we mwana wotu asurugena mu court yu court ne sarawo yu court ezo kusarawo so lokusarawo
9: ne bakune bakoloti ne baji mu disorder
10: court ebisele bisingo bu court tesa kusarawo baji mu disorder for free
9: nikamba marayo balance wori
10: oba bakudize oba surugama mujitunde buro mwafu nezize ondekede bwo coaches uyo koti ino amani no aina mandate gama ndi koti report mujitunde buro mwafu ne kosendez oba gwabanyo funeke ezizo then balance omwori
9: okay bajeta pale FM 10 mu musambo akamuza mwenda ekula eri omuntu wa bulijo tulina fande kibike fande kibike atwala ya face ya police no muntu wa bulijo mubendo bendo aliyo wakiso watu kide bade mazo kutegeza abantu kana kantu kali kabya kwerinda nenga kali mu kitundu cho afande kibike olugudo oluve bukasa paka wano ku district.
10: Yes,
9: olugudo olo lususe munyo obumenyi bwa mateka. Mwenga polisi wa kisomo kimanyike ekintu ekyo.
10: Obumenyi bwa mateka buba obulwa. Efe ngomuri muga fe polisi tufuba kula banti tu bukola ko tubukendeza tubukaba tubukobaganya buve mu bitundu byafu. Embera by the way nakuzinegeze tira kubukasa road walingawo edda noza miezi nge netane walingawo abantu abali abali befula by the wasirikali abamba baina ne uniform abanyu nokutega abantu mu kastre cha kaka ne abam by the way mba bakwata miezi ebiri esatu emabega era embera ya damuteko nakuzino tebichali bubinga mabega stufu bali wa abantu abefura kasinga bayimirize moroka bakuyimiriza nga gomanyuri mu police ngomanyu abasirikare bakuyimiriza then bagena kumba netu abakola ko bavao sina uri ko nakuzina
9: wikinga biri satwe mabega waliwo mvubuka wa boda boda gobanyuri de wao
10: katugamba boda boda bade mogamba bali abateka nga
9: ba bali bo report najifunye dikali
10: kali bade boda boda boda boda boda boda echi chizi kuchiri bulwamu na dala mu bitundu bino bya Kampala ne Mirwano
9: ya ta uchisusi
10: ah wai mwezi mbamu ehia kati ezimu jetu ina boda boda chovula veda inakuzona tutambula ne tuogerako na abana ba boda boda abana boda ezimu jetu ina osanga bogamba banyole singa boda boda batambula kusawa nyana okudda waguru bibisera bya then ekirala osanga wa boda boda awo ku lugudo olwo kasulu nomusanga nga bamujje kireka ntegeza kireka o kireka oli
9: webanda
10: owekira webanda haye bayigwa mukina town council singa bakireko we omusanga bamujje kireka bamulese
9: ebukaso
10: kusawa nyize kiro bano mtu gwatwala tamanyi olokuba omuntu ya mugambi ngina kuwe mtwale 5 twala ya duke msini so fitu tamulanga tubulira ba boda boda twa gamanti olu obudde waino kwekengira nabantu kali twa gara kali tugamente omuntu omuntu temisana kali kituka emisana ichi kizimu nyo kuninyize ichi ne ofunya omuntu omuje kireka akute wakiso mwana tunewe kisurayo batumanyi iyo natumanyi wakiso akutute olokuba ofunye ebitwale 5 so katutambula nga tuba sensitizing nga tuogera na ba boda boda echo kibabere mu bulabo omuntu akujje kireka akutwala kiso wekengeremu nawe tugenda kugezwa kwa ntola ebitwalo itano mwana tata abantu abo abachamu bajja ku boda boda yo esende zulugere sebi singa tebalamuza kulokuba yaba ina
9: diru ya
10: kero chaina chiye kwese so kati abantu bafiba na boda boda bayina okubeera careful bayina okubeera abagendereza nti bwana omuntu ndi kireka angama ngende bakiso ampadde sente ebisero singa edda benani chakolere bakinde waliyo bwalinga boda boda bonji ne tufuna system ne tugamba nti kati ne tutuza ba boda boda b'ekitundu edda yenyini ne tugamba kati tukanye mwe mubira wano aba boda boda tobaita tukanye mugenda kumufuna uniform ebawula kubalala buli wa boda boda agenda okujja ngagenda beyond this point nga temumumanyi
9: taita
10: wakomenga wano omusabaze gwalese mumutwale nga kitwagala mukiki abantu bali bali kumpi n'ekitundu ekyo baite waguru mu kizungu
9: bakimanyi
10: bamanyi by the osama boda nga n'abantu bamu bonna abamanyi onegere bulungi nga nebo oyagala kumutrikinga nga oyogera ku bantu baayo abalala ba residents nga onobatobirayo abamanyi bona omugamba onakola ki
9: abamanyi
10: kati kitegeeza nti omuntu yina gwebaleeta nga wabikolobero n'omukomya wano bo bamwongereyo baba bamanyi bwe bagenda obutegere bulungi bamayogere kati then ekirala obamaze okudaivatinga ono abadde alese omuntu we agenda amubbe omaze omudaivatinga n'okumukanga lwaki so wateka system nga wako makati fetu kubida abantu mulanga bogena mchitundu ngola bagyogenda tumanyiyo budde wisi funake kumo wolo kumo mbo antu kwa mbo bogenda wakutuwa lako bukasa road nga wakuisa wakisa mtaun botu kanga kudiswira so koma au mbola banga ule ingena azikiza toyo ngele maso fijitu gamba wa boda boda wawo wakuisiza saidi zeno kukasa wolo kanga kukasa polisi wako mkwela kataun taun komia au mtu mgambe mpazo mpa wengele yu nya wana boda boda balababu beita gumite beita gumite bage na bugenzi so insonge iyo na tulino kunyuro kunjwa nyuma ya filo bram na ye nga tenenyezwe entirely kufenga security kwa fetu college af ne mu college af binyine ya boda boda baina mu baina membera eyo kwesulya kwa nagamba twala twazo omuntu gwosanze mu kifo kyotamanyi kikyamu
9: omuntu asobola okubuuza afande kibike nti banansi babisiga okukuuma ebintu byabwe n'obulamu bwabwe boga nti obuzibu buno buvaawo okuva kusawanya okudda waggulu police teyina kapasite ekuuma banansi 24/7
10: kakati ekiyogedde nti banansi babisiga okukuuma ebintu
9: n'obulamu bwabwe
10: obulamu bwabwe n'ebintu byabwe kituufu naye kanti kolekitingemu constitution ya Uganda ewa obuvunaanyizibwa omuntu yenna
9: okwebereramu
10: ewa obuvunaanyizibwa omuntu yenna okukuuma emirembe oba okwetaba mu mbeera ya security asolongaazo ogikoze mu mbeera ennungi onegere bulungi kitegeeza kyevaana tugamba nti security etandika